0: yalla mo gën fexem nit ndaxam fa yalla ay fexé yak kat yeggu fa fa yalla ay fexé raw na ba raw na xel fa muy yokke nit ay bañam xandu fa bu yalla ay fexé lab laram yuuree lu di so da koy def ñu xey gis ko fa ba yalla ay falu lar ñakoy bañ ñegul ba muy sedde li yu ku bon neeku fa lu seytane ak nit di te am da fay mu tukke fa nit nak te sey bañ na fa mu tukke fa yenen ba ak yalla jëm ci yow loola day ñew ku bañ randu fa lor sey yefit fa wu day mujj ñew te na li ma yor fa ko jël sey yefa nasam xel di dal yow sa xol sedd nak sa war sa lu nit fa fa bit er ko fa lu nit reey reey cër di yobale ket cërum nit ku bëgg it ba fa daganal xir ak dedd ak itte yow te wut nak kërok doylu far tedd fa kërok doylu mo lay fegal na ju lor seral sa xol ak saw yaram yandu fa te bul jaq bul rut ngir yaq kat fa mbir may bawo yaq kat yeggu fa xarit bul tamal yow sa bop la jël te lo man la tagolate diw la jël da feki ataya ki misgit jarul di xare ka ñane ka lepp cam muñal ndegam am nga nanal ndegam nak amo faal muñ baam ko te deggal ndigal buroku ndawal yit jarul lepp batay kaleb war da fay ñak ser ñak ñal tablal buñi teddaku fas batay jarul lepp ku lepp yi bakan lay lebal ndegam ba ngay nak te am seen ndek fa bal mba nga jox sab seen faramu jël ngay not bakan yow teket bu mu la not wolay wo ci lo xamni worul bañal boy wote ci sumbor dalay lor bañal mulay gaddulo nit dalay nax dawal leb ak leb le ak gaddu nit yetti ku koy def asal lelu bon xey ko dal ngor ak worma ak diine yi jeena tay te yi nak bu je xelu dul ay desul ku ñew may ko lo man te bañ ko lebal li le gën di soowo ke reccio ke xul lebal yalla mo gën lebal ab laram dawal lepp luy lej la ak kuy lejal fasolona ma fasé dunya faw nak bo rafet ba xamni kuy tuddi gayam dooma tuddale dunya sa fo mata yow mi don te xam nga ko yit lo rab rab de te say far dooma reddale li ngay def ak li nga da def ak li ngay nara def xamna ko lepp asal do tax ma bokale ndegam da ngay rebbakee yote ka lor ak war sa bop man mangi wut yalla ka de yale num na ci ko xamni lortil ken worti ko yit te modi yalla mi de ful su la kay jale ko xamni day mujjin nap ay sax di lek ya xam dinaani ab dafa koy may pala kay pala jappal ci li ñu la jox do lo ko fa wute mu bul dox di xem me ma kay yoto ko fekkale li yalla fekk mu ñew lo xamni fekk ko nak lo fekk fekk du ñew li fa ko yobale tubal ta sax ci ndigal kon yep yi wu dana ñew ta sax fi yow faw ngay fatte karam balé lu defi wut bu la de wut lo fexeti muju telef du jip ci sa digga ken ngay yalé jappal sa itte mu jam kaw bay sa satwi su je ñu jox la ab añ bu dotul jeex nga te dalé jappal sa itte mu jam kaw bay sa satwi su je ñu jox la ab añ bu dotul jeex nga te dalé bul itte wo añ bu koy geeso ka tuddati sax añ ba nga ñew lepp luy ñew mat la tuddalé nité mu taw noko def ngir no deful lan war no waccu sas dem di soñe bañ da no watu ko xam niki dafa toñes neuf te bëgg ñu may ko sul dafay tuubi toñam doora wax lu ko sop ñepp yalla nañu tuubal yalla def la ko saf mu boole no tiyeram jébal nu waami sop ñepp yalla nañu jéggal may nu waami ñor gantax gi ma tal teb jëm kaw di saf lu ñu juub ñepp yalla nañu may tuuba ngeerum lu rafet ang bay mu nangum kanton bepp dul mana gop mu ñepp yalla nu may dolen lu yemu reey ak ñak bu yemu bu ne la ko bala dulul mo da yeeram ñepp mo da jéggelé ka bëggal soppé ki bi yalla na sanéti ñariñ ku ne bu bu koy fayanto ka topé blar lu bon lu mu def ku mat la yalla na yeeram jaamam ñu manki ñi dip ne koy moy ak ne ko dul moy ñepp yalla na ñu lab ci yeeramane ma ngeneelam gatcha matu ni ci ñi bëgg ab taw ci mbolam goxé yalla nañu am tawum dama gan ñu sédd xol ñu ñëw ni groupe ñi ñëpp yalla nañu tinké tinki faw wuté war ku tinki wul bu waré it jom ñu wacc ni ciup tinkil te war bala nga wax aajo tuba li moy lo wax waxit du ñu yek say wax te jekula tu bam ba ma takkel sallam mustafa ni ma tias nitag faw ca ka ma war di sant batas ma war di sant batas ngir lepp lepp luma da ngey jo ka da bi mebet amna ko ñakuma tus man mustafa man ni sojjet te ca kaw bu rafet ma xey ni dang ca kaw ni jant ñepp di gis neena ko yow xes nga raw mbolo mi ken du la jot yol la sey jata ngak santo ka sant ci dess neena ko yit ya di goorit aw jigeen afi dess kulay wan das du man ma la neub duma das neena ko khalis bu yor khalis ngay di wurus bu yor wurus te ku ñuy rus nak ko am ko ñu rus neena ko yit ba serigne touba xey ni melas budul ko na yow asal bepp murid ni mbaras neena ko yit ba nga ne ci waja den ci ba ñew ku nek xam na ni yaate wunte ndam ni taras neena ko dundal te wer sa bindu am na jariñ yaate julit bu ne rus yaate julit bu ne raf neena ko yaanu musal ci ay tayanu musal jam ak jariñ yaanu te bon mbacke ya jara gis xey tek ci yow ba ta gën xey ta wu jinni yu ngir mu ñepp yal nan lay jox jinni faw ka gis xey tek ci sa loxo jinne am jariñ te rafet ko koy defay ep ndam kay waxu ñoo ni ko tias alhamdullilah bundal ya dalal sunu xel diru li ngay dundu yow yaakar ken du tas alhamdullilah bundal ya dalal sunu xel diru li ngay dundu yow yaakar ken du tas xarit dalay xaralas leuf ci yefam ni la am ko xamni ki du xaras leuf may la do wayam serigne dalay jariñes leuf yar la yor la bu yor xamal la yalla nga deb santam di ab jaamum deker da fay muñ akay muñ le kasam ngoram ragal boromam te am jël jitu ak masam jabar da fay yar te muñ neexi wax baña wax rafet rafet jiko man bopam ne ci neegam aw fas da fay gore neexum ndañ di gas akatak wakam wate wewere muy ming ko taram asgar da fay gore tay fonki waxam badu dañ du fen du jew te du sokep jew ka di yaram mbokay ka bokkal yow xol say waxit di waxam seeni jëfit bokku muy sab ceeb bi ngay galam mu ray ka xam yalla sax ci top not bakanam te doylu doyle amu baxam yoru leeram samay ka sam mi ciiram sam xolam badu jëm ci moy du jog ci ndigal bi sam ma gën geeram jambur da fay japp faaw jamburam ci lu bon bu def lu du nono deful deg aw toram sangay ka sangi moromam tay jubal ak jub nekal diab sanga yow mi mbata ngay wayam sangay ka sangi moromam te jubal ak jub nekal diab sanga yow mi mbata ngay wayam ka fayetu lepp te beggul lepp ko top ci mom lo man di begg ka wut jombul nga am ko ci mom ku yokewul nagul njortam rafet te jefam gën ko rafet lu mudul am yalla bindu ko mom fabal sa dab yep tatam fawul desandab lo tatanu bu ko sobe yep fesaki ko ko nek yal nan koy gën jortu gën ko jefit gën ko yer ak jiko mat ko sang def ko borom ko nek yal nan koy tek tank tek ko ca kaw tek ci loxo mi njariñ mi wax lu ñak morom fa nek yal nafa mbolo buri ñew ni neeram fi ñu ñu boole ñu yor ñun ñep xey nga nu tim yal nay kurel yu rafet pas pas ñew ak lu rafet ko nek jox nu ndiram talal lu yaari xom yal nay kurel bayiko suuf ak kaw ak fu na ñew jebal mu seeni njariñ ak seeni jëm ni xim yal nay ngeneel ak mbek nasib ku saxa xaxa te najirim nak fi nun muy sant faw ci ñoom yal nay njariñ daqe bi rek biti jëm ci ci ñun yu yep daqe di ñew daqe ci ranga bu wam yal nay njariñ na jalañ ndam lepp na rututut na jam na xetetet ay wepp dekk ci giim yal nam solom sampe nak firdausi sampe ci ñun muy bi sa kay beug kay am mbek batat bi ca mom muri deug se yaral ci sab sang yow degam bang sab sang xeyfab la nan muri deug se yaral ci sab sang yow degam bang sab sang xeyfab la nan xamal yow ni su keur gu feeyul baje xelum kenn nit kat du daj fab ko nan la ndox may faso kay la su keur faso la ndox may faso waxtu yi am ñu nan la su keur faso melni aw doj te saf te lolé du am ku seeyal ñu nan ngay daare new doj de gew sab serigne ku sab sang nanu asal do ko nan la tax nak ñu wose ya tax sab serigne du nango jogit fab la momit di nan ku seeyul da dew doj te nit nak du dof ba jog japp su keur su seeyul di nan degam ba nga sab sang se yal baje mu am la nga am ko mu nanit nga nan ku se yul baje tak sak tiap ka des ku sak tiap ka des tuti do ne xanan murid degge se yal baje tak yow nga dem ndox di su keur ba far ne xanan te sab sang kay do ko sab mu ko yow te se yo ba dem ndox mu yengal la nan ku se yul du sab waji se yal ba sab te sa su sa te sab serigne fabru la nan murid bub serigne nana gul seye gul bu seye serigne dal di koy japp nan te suker bu seyul ku nanit du saf da fay japp suker su seyul di nan bala talu be xey di kenn ak serigne di bopam di jëmam serigne fab ko nan serigne nak ku seyul baje tak far ci biram xelam kat du daj fab ko nan serigne nak ku seyul baje tak far ci biram xelam kat du daj fab ko nan ko xey di mare kare ka xaqta yeka bit xeyal di tuba ka waro kay yeeram talu yow ko xey di mare kare ka xaqta yeka bit xeyal di tuba ka waro kay yeeram talu yow ko xey di dox ak waxtane ka fen ak jew xeyal di jeglu lo da def tene xula yow ko xey di waje ka sol yere makay wutu tur xeyal di wajal bi su be rek wajile yow ko xey di wax sayi ngir fatte ay ayibam xeyal di noppe kare ngir yalla xamna la yow ko xey di tag sa jef ngir reere say ayibit xeyal di jakk karu ngir xam xamam bi ci yow ko xey di reere sa batin bi ba sopp layit xeyal di rus yalla mi gis bon gurey gi ci yow ko xey di waxtane sak bax ak sa jef ju rafet xeyal di sant ak jaamo kay geureum nag yow ku xey di xam adina kay faggu adina yit xeyal di xam yalla mi kay faggu awiwe yow ku xey di wax te du jef tay wote it te du dox xeyal di wax ak jef tay wote tay doxe yow ku xey di sakku digante ma ku nek jagit xeyal di sakku sa digge ak yalla farar jige yow ku xey di neexalu nit ngir bëgg seeni ngeureum xeyal di neexal serigne touba te mokku ko yow bis bo amé ngeureum am yalla am sami bet am barke am kep nit am lepp farfal yow motax bay lepp tey wut faw ay ngeeramam ba am ko kon sa mebet day jog te wut sila yow xate fi xew ak fen kuy mer di wax sa ay buy beg di wax lula saf lo xamni li gem ko kuy beg ci yow ni la ya gën ñepp sa su mere ci yow ñepp la gën wax say ay woné ko do daw barawum ci naru nit ma nga jot ngeeram mom motax defal la nga man yow lo mënul bayiko li xew ci ji jamono bon man na fukki fa yenent yal na no moy diglu ma netliko rey ak kaña nak dogu bok ak di xas ku la gën fap ak di rap ko la man ak jew nit ak beru ko rey ak kaña nak dogu bok ak di xas ku la gën fap ak di rap ko la man ak jew nit ak beru ko ak lepte do xama fay ak fetti wulere ak wayani se xakku am aslef nga dem gané ko ak bëgg adina ak sagan ci laakhira nak ba fatte yalla mu reey ni mat di fatlikou lu tax nga baxona baxit mat na fukki yefa duroma kess lepp xarit ndax yalla seddenuko mu ñu ngor ak diine ak fay bor bala fay jot ak sam wulere ak nax nit ba xettliko ak soufé ak wax ca souf ak doylu ak baña xir ak ittiwo ndigal ak farlo ka feddeliku ak wacc ci lepp lu ban ak sax ci lepp lu jub dalal di def mba nga fab say mbir te jebule ko ku man ta def am njariñ ko xamni lotu na nak te fam biram joxe ngañam rot ñi dimbuliko yow bo amé sa saxar ak bop war ca ta dem ngegam amoko joxe les lepp ne gandiku murid ni tias say mbiram jox sangamay la ca war bu lepp lu war serigne war am murid geju ko amana ngay gis lu war ci sang wacce laram amana ngay gis lu war ci teke waruko ku nek ak la ko war bul def lu dul la la war bul wacce yit la la war koy wacce dem jafé ko fanku murid da la war bepp murid te fexé leral digante mako sangam mu yeggalé ko gamal te fa joxé bi rek bi ti jeggul yow serign bi dak ko lu mbolem luy téré bayiko lajal ma mbolem ñam xam xam ba xam lu ñu wax ci waji ñi wote sekkib jeego wuy jite ko mbolem ñi xam neena ko ke yaara cey xala am yeeram ko fa tek ci aw fas mbañu dem bayiko ñegam xolam bëgg na dem ay cërem nara dem muy jema kay telecon yermande tek ci ko ñegam xolam bëggatul leuf ay cërem nara tul leuf jematul mënatul yermande tek gina ko ko ab xolam bay yene yu cërem yaba jëf kemam ya dem na mu dess setan japp nako borom bayene yu ciirem ya ba jeuf kenam ya dem namu de setan japp nako ku dem ci yalla lu bon na yene te jeuf kem katanam fawo mesle yalla gendiko ko ku yegg sab ciono dañ saw ngagn ni rot ngay lif say nawle am ngeeramal sab sang li fexé ko lolay téré yegg lolé rek yow bu ko def lolay mag yegg lolé deug yow defiko luy té nga yegg bayil luy tax nga yegg defal ak yegg jar lepp ñako yegg lepp jëruko
1: 8.6
0: lolay may ak pal defal ab dang ñegam falu lu ban lu jog dal ko dal bokam yeli may ko luy té sa sang bi anday yow ba dem fakanam yonen ba yalla jox la pal nga del ci bako yalla nga wote bayil dunya te wuy ji ko yow ku wuy ji te bëgg dunya rek tax mu tego yawi bra khun jawutal ab yarte not sabakan te dal di xajji ko daw ndax yalla mbake nga raw yawi bra khun jawutal ab yarte not sabakan te dal di xajji ko daw ndax yalla mbake nga raw bul topando gayadul dal leuf te dekkul leuf dawal lu bon faw dab aw yu ba japp ko yow fexela taqwa ndigal gem yalla sax ci lu jub te def serigne bi sa wetal

ci moy ak jeffi ndaw nan bokku farlu di muslu moy ndigal ak daw baaw lu bon joti yiw ndax mun mu mucc ci taraw wajiru sal gay xey jam all ngir sa ndigal ngexey di fa gisalal bi yow di wajanalaw wajiru sal gay xey jam all ngir sa ndigal ngexey di fa gisalal bi yow di wajanalaw te dag nelaw ak fa gulal xamal ni taxul serign bi jox lay murid ay ne wala senelaw ku top yow sa ndigal buyte nga top ndigal ya ngay nelaw te go bobene ya ngi nelaw ku lay legge yalla kay neexal di dab sa ngeureum bum te nga def la la war yewul te bul fi nelaw ku boti mbolo te momi ngend rek ba tax muy xey di jekki asal mo dof ba de te nelaw ngende ki nit bu musal ablar ba de fa laylo lay musle fo fa lesel xol te ne wi nelaw legge yalla kala may kuy xey di aw sa ndigal mo gën nga xey yow di feggul lal di waja nelaw man bamba doy na ma doy lo na ko dootu ma fa tiwe ki maxtu mi angom bay perak diko sol ko xamni beug na galaj ak alal ak nit na dal di jog tabbi getam gi te modi ndigal ko tabbi gette gi mi rek biti tabbi bu weur dootul gisi lorte ab kontam du jete asal mbolem ku tabbi te gennu genn lor du ko dal tabil te bul genn ngir kuy genn lor di ko dal kisam pu gette gi day weur gette ge ka fegal bayam yi lor wande bay yi genn leuf diko jël aw bay bu tekkone tire ki galante amul ak sam yi le nga gis ay bukki def ko ndawal dugal wutib sam waji yow te aw ndi galam samay musal nit nga tere ki galen du musal xarit gisam rebu bangi xey soxok fitalam jog rombu gette gi wey dem yoti raw fitalam xam ngay la tax rabb bi jog rombu gette gi bi esu bay le muy gis sam be ko waral la tax mu jog wesu bay wi tak tere taxul la tax mu dem ray ra we ñak tere taxul am sanga tax bay wi deewul ñak sanga waral rabb yi ni janjang te ken neewul ki ray lu waral serigne bi ni fa bu muy tere ki ndom ba di sol fegal nu lor maynu aw yi wonun segem lan sol murid bu sab sang neke bis fi as marabam bol dem ni jewute di so ba de fi ñewal murid bu sab sang neke bis fi as marabam bol dem ni jewute di so ba ne fi ñewal di so rafetna ku di so wul mbiram du rafet ku ñew ni jewute di so wul ni bu kulemal wa salaamun alaykum ñet yoon te taxaw ba degg ne fi la delul mba nga degg ñewal ndegam nu yo nga te deggo kenn wax dara nak xana sa xel ma ngi and ak yow do fo xalamal nuyo ngi def xet xet nak yow te ba de sokan nuyo la joxes lepp am nuyo la xamal yengus lepp ak yengalus lepp am nuyo la batay teslim nuyo la nuyo yaangi ni gagne fabal xetu nuyo wo ci fam nak def nga yow lu rafet mudul ni ñew wu ci kaw aw nit te kenn yegul moy bu ab serignam nekké ko nit fi baram te xamni ko day yeglo ko diglu ndigal murid du waxu ni jollay fekkab serignam fias mbarab su ko ken wowul di xole ni pel sa sang boko beugé gis nak te yombu la yow te gi na la nga ca jëm yobante len alal ku ñew fi ak bën mar day yoni baaga ci goj ca ndox ma baaga go ca may nit ca ndox ma asal ku jëm ci sa sang gawal may ko aaju bu wër fajal ko aaju bu wër kon leñu wala deegal sunu serigne yalla may bagam te deb gojam nit te dek saxaram gudul tarbe ke yexelu gel te yalla wa ami mbegam yo xamni do tuñu do nor ak na wet sax fi nu muy sax ci mbeg di saxal te yalla na nuy jani tawfiqam ak yi ngeeramam faw ak na wet yi ñu baxal yi seral sunu xol mbolem lu nuy ñaan ak ay bay yalla na nang bu wër nu mucc ci wu maral ak ñar barke bokku nu dal boorang ñam yalna seeni xol di sedde ci ñun ba saasu jot bekk neegam ñew di wax ni ñewal boorang ñam yalna seeni xol di seddu ci ñun ba saasu jot bekk neegam ñew di wax ni ñewal ma wax fi ahmadukum bay wax ju koy taxaraw setan ak bakana mbolem lu de fi ragal ma wax fi ahmadukum bay wax ju koy taxaraw setan ak bakana mbolem lu de fi ragal yow mi di amadu tay ndab langi ni di gesil tay ti bakay sete far luy lek nak badoyal fayal sa bor yep yar saw nit tayar sa bakan te wut ngeeram tay si yara kay yarale alal de yob bor day waral keur keur ku xam du ko def sagan ba de yori bor yal nan ko yalla tegal fo xam ni bo fa deme yoko fa yow bu fa gej te kep ku gej fa muy yoko du jub jubal
natal sa bakkan defo tollu ci yaare ji yow bu li tewu rek.

0: ke ay soxna ki dooma ki njël di soxlawo ay ngaro kay yeggle ke jamo lutax nga yegg lutax ngay jam ngeureum bamu fal tay bo beugé yegg mba ngay jam ngeureum bamu fal jaayal sa bop Serigne Touba ta jox ko sa xol ku jëndi soxna ki fas dindal Serigne bi le yow ku am Serigne bi le am lo xamni ëpp na xel wonna la man lama xam santal te def la nga man te jema jog def yi mbollem lepp lo fi manul waxna la man lama xam santal te def la nga man te jema jog def yi mbollem lepp lo fi manul xarit du faj lepp mudul la biire ab xaritam te li ma wax doyna ak la biire daami fa bal neexal deret te manela mbokk ak dekkandu bul maslu kenn te ku imaslo te de ko masal nar te kuy nar demal neexal ko bam beega beeg bul top yow sa bakkan bul top it ku xamul murid budul julli ak ba julli bul ko xalam foj es ko bon defaral mba bo munu sutura bo de xalam xalam sa bon te fatte bonu jambur xamal ni bonu jambur xalam ko warul murid bu ndaw ak bu mag ak ko fu jiste mu gem yenen ba yalla jappal seeni xol di seral tijanako qadir ko seru de ko begal ndibum julit bay nakuy merlo julit taxewul julit bu mel yalla mel bu yibeng mu dal di begit mota nga xam ni ko fi merlo julit xamagul jappal sa nday ak sa mbolem bok yepp teral te bu yarante ko nit yow ngir warante gam nopil te bul dox di sikkel ay serigne ak ngir bul japp mu ki serigne ak seen ngir di bonal serigne ci ak seen ngir ak seen nit defaral tay fonku tay sutural ndax yalla faral la gënal bo xaste mukk te mbollem waju jog di la xass tobal te bul fay yow kon yalla faral la fayul li modi sa faral nanal kon nga wer ni pelang tam li ngay wute doto gis lu de fi ragal li modi sa faral nanal kon nga wer ni pelang tam li ngay wute doto gis lu de fi ragal ka soxna njel di jaaxel ko ka bokku no man Babacar la ma jaaxel kay du soxna du njel ka soxna ak njel di jaaxel ko ka bokku no man Babacar la ma jaaxel kay du soxna du njel fumay jelek baxa may jaaxal te moma la jël moté sama xela dal moté sama fu te dal soxna ak njel jete wul fo tollu gis ko ko am ak baxata am te ak baxay jariñ bi musal baxay musal nit ci bamélam bu ñepp démé té moko fay jariñ nit dakul ko gep mbugal fo dem ala jang fay jore ka xappene xus te kuy jubal amatul nak ten ba bari wul ken soxlo wotul boromam ko fa gis wutatul mudul digge nako fas ak mbubu mbate alal ko seru tay marsandis ak bastul ak teratang lay itte wo kay fexé am yalla genn na xol ko seru tay marsandis ak bastul ak teratang lay itte wo kay fexé am yalla genn na xol mo yalla sax naka muy tabete legi ci xol te xol yi mel niki ay santara ben setul akol budé xalam mus ndaw mbagalé mako fas digétu la yalla la bokal day timal koy dox di waxtane bun ya kay xalam fu mu jëm yaanam niwul ci boromam ngir niwul ci ndigal ku nekkatul ci ndigal nak yalla wacc ko far xejam ya wacc ko li di bon gulef desetul serigne bi ak yalla ak yonen ba yalla nañu nuy ñepp fawu nuy ñepp ci ñoomit fawu tay rafetal serigne bi ak yalla ak yonen ba yalla nañu nuy ñepp fawu nuy ñepp ci ñoomit fawu tay rafetal ñi ñett yalla namu am ñun seeni cyant te am cyant ko am na ci ñoomu cyant fawu ak fal mu jog ya fal sama fas wi genn sax jotagul te bis ba may genn sa fas wi asal jotagul bañi taxañ asama ak société fi barab ba noppi japp sirati samp nak taxawal bobé la génné ko tak ak war asal soga jot kuy génné légui fa sam bul génné yow ya falal kuy génné kay feñño ka feñé li yef na bulté na bu sa yef as gor du fess du fessal bu ñepp téwé di xolé kay jalo ka taxaw ñi pésa jëf yépp lo am ñepp xam ko asal bul bëgg yow kula xam bul wut ku xam sa jëfit ki ngay jëfël ni ngi lay gis loolu doy na xamal bu ñepp non ya bari jëf yow te yalla gisul sa jëf ko nit do la faj lepp selalal te jubal bu ñepp non amul lay jëf yow te yalla gisit sa jëf ko nit do la te am añ bu sedd sa xol bul do fexé la jubo ak yalla yow bu rafet ak sa sere yi ndigal kat modi ngeen jindigal wutal ci adina ab yobal bu doy fi sa xol koy tukki day fexé yobal doora dem tubayul yow day walawal yobal bu doy fi xelam mu tek ko nak fi wetam buy tukki yobbu ko jël ku yewul du walu yobal xelam du ko jot day wax ni dem jotabul yobal du wal ko jotul ba ndaw la yalla yabal xey rek wo ci ko bis muy waruna defew na wota sax jotabul doyal ma junni biat sa waja mo mata joy ku ñak sa waja sa xol ñor nga bis bisi joy sa waja ken masuko am ken dootu ko am dara fajal ñepp daan ak mer di bax ak noy ma def ko gis te deful gis ku melni mu mel tolom ngeeram bi mu da bay fenn deewu ci boy mbolam digel yi la da def lenn deewu ci dess dawul defit dara ci mbon mbon dorob bu mu soy soyul ñakoy top soyul yalna am mebetam ci gantaxam gi mu da wolé ka bay ba du goy yalna am ci njabotam gi mu deddu ni mes lu dal xelam ma te toyal ab xolam ba mu toy suuf ak kaw asama wak ñepp ngi reete kay joy ak demam rek dina mata joy am ñu ko dem gi mu dem betul ci suuf ak kaw demam gi betena ko gis ret na bay xawa soy ci yalla ci yalla cey ma delu ni ci te delu rek ni cey at mi ñu nek di ku wi ni mu nek du masum at ya mag di yewi taat mu magge ni momit dootu ni te ka xoy taat ma yonen ba delo sa ba yep gelam at ni ko ñaare la gunte ngeena dang mu te joy taat ma yonen ba delo sa ba yep gelam at ni ko ñaare la gunte ngeena dang mu te joy sarin ba jar xey ni mes jog dug Allah di wey di laaje kay wut ba am temere at ni ni njariñ la jar la xasuy rafle ci xifa kamar ngir bëgg ko am ba defaf jot la yit ni ngi ni no boole nak bi sëriñ ak li njariñ ci lu bir te kenn reeru ci ay bokkam lu mag ngi ni sëriñ bi neti nu teuf aw la ru fajj suñu lor te may lu ngir yalla yit aw la ru ne fajjalor te yaay lo yi ma wax xamna ni am nga ko yit ngir yalla teuf limu lor wi may nit wala lor.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Lerke FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

mëna tekke ci wolof moo di xanaa daal barke wala ngërëm yërëmande yàlla wala ngërëmam wala leeram. Boo ko jàppee su cër yooyu nga ko raxase dana disposé sa xol, dana mën a tax leeru yàlla mën a dugg ci xol bi. Boo taxawee jublu penku kaaba gi nga jublu moo représenté yàlla ci kaw suuf, ci kaw ni mu déglee nu jaamoo ko ko ci julli. Bi nga kàbbaree wan nga ne da ngaa signeeg yàlla contrat diggante bi ba ba ngay sëlmal moomatoo fu dara, loo fu def sàcc nga ci julli. Fuqahaa ñoom dañ naan la boo sàccoon alali jaamut ci biir julli ngeen di julli xaalisam wadd nga for ko it gannaaw jëfuloo jëf yu bari wëlbatikoo woon gannaaw penku sa julli wér na. Boo xooloon loo araam it sa julli wér na, lépp loo mën a def tuddee sa julli wér na. Tasawuf moo lay xamal ne la fi nga kàbbare ba fi ngay sëlmale fépp fi sa xel génne ci yàlla wala mu génn ci li ngay def rek béréb booba duñ la ko fay ndax neen la. Kon bi nga xamee ne armal nga yaa ngi taxaw ci kanamu yàlla, yaa ngi déeyaaleeg moom, alxuraan ji ngay jàng, wax yàlla moo ko njëkk a jàng, nga di ko barkeeloo ngir gën koo jege. Taxawaay bi ngay taxaw yaa ngi ci fas toroxlu, di nga rukkoo lunk gi nga lunk, da nga lunk ci kanamu màggu yàlla gi pour wane ne yow nangul nga yàlla, léppam sa njaam mat na te mooy sa borom moom la. Foofu toroxlu googu nga fiy fas dafay laabal sa xol, am na lu muy jëf ci sa xol. Boo sujjootee itam li tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne jaam waxtu mu gën a jege boromam mooy waxtu mu këppee ab jëm ci suuf, ndax béréb bi nga gën a fonk ci sa yaram muy kanam bi nga ko këppee ci suuf si ngay dëgg, wane nga ne wàcc nga, wane nga ne yaa ngi toroxlu, wane nga ne yàlla kat maa ngi lay jox sa xaq cenn na ma ko mënee. Chariat moo lay xamal ne la hadis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne ndax kenn ci yéen bu amoon dex ci bunt këram bis bu ne mu sangu si juróomi yoon wala bis bu ne mu fóot si juróomi yoon ndax dana dese tilim, ñu ne ko déedéet yow yonantu yàlla bi mu ne leen noonu la julli juróom deme. Day laabal xol, ci muy laabal xolam day mooy nga xam ne bu koy def day toroxlu, defe ko nañ ko sante. Waaye du ki nga xam ne bu koy def aada ci ko aada woo tàmm rek day kabbar xelam di dem ci yeneen ba ba muy sëlmal. Kooku bu ko borom fekk yi nee sa julli wér na it waa tasawuf daañu xam ne kooku julliwul, ndax julli dafa war a indi ragal yàlla. Kon bu nu bëggee song tasawuf war na noo wax julli dëgg na muy demee, al muminul xaq, julli dëgg melaw mu war a melawoo ba mu jàngee tawxid, jàng saq ba noppi ba lay sóobu tasawuf. Na fekk ne moom du jëfandikoo lu dul lu dagan, lekkam na dagan, li muy sol na dagan, fi mu dëkk nay lu ko lew, fi muy tëdd nay lu ko lew, bu mu dugg ci dara lu ko lewul, bu mu ko def ci biiram, bu mu ko wax ci lamiñam. Bu ko defee na sëyam itam na fexe ba muy sëy boo xam ne bi yoon nangu na ko muy lu tegu ci yoon. Loolu bala ko mën day nit koo xam ne dafa muñ ak muñam dafa mat, ndax l'islam lim mu njëkk a sant muñ ci jiitu. Salallahu taala alayhi wa sallam nee na asabru nisful imaani, mooy genn wàllu ngëm. Muñ nag nit ki du ko def rek ci lu metti wala lu naqari, ni mu ko waree ci lu metti ware ko ci naqari, lu naqari ware ko ci ñàkk, noonu la ko waree ci bu nekkee ci xéewal. Ndax ni ngay muñee ci xéewal mooy lu xéewal gi bari bari doo beew, da nga ko sant na nga ko war a sante, du la tax a rëy, du la tax a buuk réew ci kaw kenn, da ngay wàcc ba fa nga xam ne mooy sa place nga yem fa. Muñ laaj na julli, julli ci boppam maanaam laaj na muñ, asaka laaj na muñ, koor ma laaj na muñ, aj noonu, naafil ne noonu, jihaar noonu, beru noonu. Ndax waxoon nañ ne jullikat bi buy julli fépp foo fi xamee ne xelam génn na ci julli gi wala génn na ci yàlla, béréb booba du fa am dara, kenn du ko fa fay. Kon faw am na waajtaay mu war a waajo ba lay dugg si julli gi, te bu duggee si julli gi it am na lu ñu ko sant. Loolu dan ko waxtaane bala nuy dugg ci tasawuf. Ndax nit ki muñ mooy mën a tax mu sàmmoonteeg jaamu yàlla yi ba am seen mbóot yi yàlla def ci biir. Képp koo xam ne yëg nga ci sa xol ne am nga sa xol am na doyee di goo xam ne na nga war a teewloo ci julli mënuloo ko, waajtaay bi ñu la sant moo di bala ngay dugg si julli gi lépp loo xam ne sa xel dana ca dem na nga ko yëwénal. Salallahu taala alayhi wa sallam génn jëm ca jàkka ja ba mu demee

0: حور في ذوي القرب والقربى.
1: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله حسبي الله وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. auditeur yi baye xel 88.6 radio Tienier FM Dakar ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar, waye auditeur yi ñuy baye xel itam ci 95.2 radio Jant BFM FM Touba, 94.6 Louga LRG FM. Mbokk yi delu ci nañ seen jotaay bi nga xamne ba xor nañ di ci and ak yeen alhamis bu jot ci waxtu wi le alhaji ibrahima cisse di ci and ak oustaz mam cheikh lo muy jotaay bo xamne dañ ci waxtaan ci diine ak ci li nga xamne modi actualité alhamis bu jot lay doon ci le réseau DTL division triangulaire de lumière dakar touba louga
2: FM 88.6
1: gërëm bu baax itam ñi nga xamne ñoo ngi diglu ci internet bi fuñ ci mënd di fété di ñu bayé xel di dégg suñu kaddu ñoo ngi leen di ziyara bu baax tay rafetlu seen and ak ñun bala ñuy gëna sori dañuy bayé al oustaz bu ko défé mu nuyo ak mbokk yi nga xamne ñoy diglu oustaz ma ngi lay ziyara
3: wa ñu ngi lay délo ziar ibrahima di la sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yalla yalla bo ñu defal taf ak taysir bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal aada rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul huqdatan min lisani yafqahu qawli min sante yalla julli ci nante bi sallallahu alaihi wasallam nuy ñep ziar ñep jital ci nuyo bi serigne muntaha mu cheikh amadou bashir nan lañu nuyo ki fa dine ji di nuyo serigne cheikh mu serigne aliou diko ñaanal yalla yalla sam ko defal ko tawfiq banal yi mënal ngir liggéeyal maamum cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu agale ko jamm ñu and ko mom di ñaanalat sama serigne ba alhaji mohammed ma amul ñang yal nako yalla do li leer
1: amin
3: non lañu nuyo serigne afi ñang al imam serigne cheikhuna mbacke abdul wadud serigne mbacke abdurrahman serigne sambuso al imam serigne basiri diop di ziyaratum serigne babak si mansour ko moko tuddé rem yobale no xolofa yépp di ñaanal way dawe yi di nuyu tam retrice yépp ñu xam ni ñi bayyi xelaf ñu mëna nek buñ tuddé baye balla jang nga baye amdi sall bay serigne serigne mangone fall serigne ousmane ndjay lamlu dinañ yobbu ñu dess jombul dinañ ci ñëwaat inshallah suñu yaay mère sek tam ñu koy nuyu bax nuyu badian faamu fall non lañu ziaré soxna anta jëp ci mbarom soxna ami jarn maam jaara ñu koy nuyu suñu doom di suñu xarit soxna awa fay soxna seeni bayu ñu yeen sey ibrahim jël santar bu baax di sant yalla moom mi ñu baaxé may ñu wër bañu jël ci waat ci jotaay yu melni
1: jerejef al oustaz ci nuyo bi yaatal na masha allah non nga ko waxe ñi ngi leen di nuyu ñom ñep te di leen ziar muy auditeur yi nga xamne yep itam ñongi wéy di baye xel le réseau DTL division triangulaire de lumière fuñu mën di fété rek toar kala rawaté na nak ñi nga xamne dañuy top jotaay bi oustaz mam cheikh lo ak ibrahim cisse xamna né ñi koy top mom leg leg dañ xawa ki ndax ab loyé na ko cisse la ab serigne ko talibé na ko tënké non rek mo ko ci serigne bék talibé bi na bayyi non rek na ko bayyi ci loxol mbayé ni wala chambien ni xeyna ñom dañ ñu atté mam cheikh ndékili tay ana kaasu café bi wala tay wala yanki pot bi gisuma ndékili dé
3: wa fani xam nga ñu nday na ci koor ñaare xam nga wër barkel ba nga xam bi danaka li ci ëpp dañ koy wor donte duñu wor wër yépp nak waye li ci ëpp don dañ koy wor xamna yeen nak mom ñu sant ci sék mbay ñom nenañ wër koor ba mom ñaka yéré yow dugg ci ci yaan
1: señ man neena duma tuddu kenn duma tuddu duma togn waye mi ngok xam da nga tax ñu xamne señ bi moy ñi sant ci rek te loolu naru mako wona wax jerejeuf al oustaz xamna buñuy dugg nak ci tombe yi nga xamne bëgg nañ ko waxtane tay wajal nañ tombe bu am solo ndax bi jall lañ ko wajalon sax waye ngant amone ba émission bi amutone muy taw bobu ma sha Allah ak yu mel nonu ba ak walum courant bi ak ñoom seen fim toll nak alhamdullilah waye ngant yoy waralon ñaka amuko jotaay bi waye fofa ñu bëggona tambalé fofa lañu tek suñu loxo rek ndax alhamdullilah yalla dogal muy am tombe yo xamni ci ni mom actualité lay doon du rombu leg lo def ci am solo nga xam ci ni manam même bu amone sax bo defone émission bi sax boko don tek ba fukki yon du sappi ta tombu yoyé def ci a bok ngay waxtaan ci tombu yoyé def ci a bok ngay waxtaan ci xassida moy waral legi ngay deg ñu naan Seigne Samba ay waxam du xewi heure boko tege rek day melni legi la gëna mengo ak jamono aha kay Seigne Samba sax waye nak alquran ji mu don waxtane la aha kay Seigne Samba sax waye nak xassida yi nga xamné don na ci jukki la aha kay Seigne Samba sax ci kaddom ak fasaham waye nak mag ñim doon waxtane ñom itam la won wali wi kon day am tombe yo xamni ci ne def dul xewé waye tay même bu Serigne Sam momu yalla na yalla doliko ngeureum barke Cheikhul Khadim même bu borom benen borom xam xam nako meuna misal ndax Serigne Sam mom duma ko misal ci côté bobu waye même bu borom xam xam bu mag ñewon taxaw wax ci ne kat Quran bi day couper xaye kamaj ni mënu ko waxat day jall waye alquran nak mo démé no xamni ci ne ak yu melni mom ak jikko lepp ci alquran sax bu ñe alquran rek ambuna lepp mo démé no xamni ci ne bo ci wax fa tabarakallah li nga wax ren man nañ ko diglu dewen kon nga wajalon tombe bu am solo muy sar bi nga xamni ci ne moy wadduha wallahi isa saja ma wadaka ba ila akhir ayen yi ngeen koy waxe ila akhir sura sa lay wax ni ngeen koy waxe waye tombe bi ñi ñëkke nak mom bokku na ci tombe yi xewé waye faaw ñu ñëkke ko ndax ni nga waxe sank diiné ak jamono lañu waxtane tollu waye diiné ak jamono muy jamono ji Seigne Mame Cheikh ci walum actualité muy rawati na ñun ñi nga xam ci ne ñoo dëkke fi ci diwan Dakar lay am sax ci Touba yu ci bari muy taw bu nawel bu xasse ñew nga rombu ay tata da fay bari tata yoyu nonu daf ci am tata yo xam ci tata ndox lay doon waye daf ci am yo xam ci ne itam xet gi da ngay dalay leer ne tata bi amna fu mu joge te da fay yag nga xam ci ne nit ñi bu ñuy dox sax duñ ci mëna ñaka tek seen tank tay leg ñu nekk wax deug yalla ay julli lañ di julli leg mu kenn mëna la rombu sax mu tis la waye budul dara wër gi yaram geek yi nga xam ci ne aduna ci da ci bari maam sax ndax yoy ya ngi koy jangal lu bari rawati na sax yow fi nga dekké muy fu démé ni medina ak yu mel non waye mëna ñi fepp ci Dakar wala fepp ci rewmi
3: jeuf Ibrahim nga andi leer yu am solo dafa am lo xam du sappi mi alcorane mom saay ko waxe rek manam day melni manam tay lay waxal mo rek ngi sax je ngi julli di jang fatiha xeyna say du sappi ay wu don la len sappi na bu yag kon alcorane mom moy lepp yalla nñ ci yalla deugural xamna bala may dugg ci mbir mi nuy Ablaye Sambo mo nek Touba ñing koy ciar ba li nuy tam Siri Sen di nuy Seigne Cheikh Lo fele ci Louga Aliou Ndiaye Sepp Marakhib ñoo ñep ñi ngi len di nuyu bax di len ziar di len ñaanal yalla def ñu tawfiq Cheikh Ibrahim muy lu am solo nga wax ba lañuy dugg ci saar yi muy surtout duha lolou dafa jëm ci walu set moy an nasafa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni set dafa bok ci gëm yalla an nasafa to mel iman nit ki dañ dafort li set dafort di lap ndax lap moy lepp wa lu melni ndox yoy nga xamni day am sobe nga xamni day jugge lu melni ci regol yi di am sobe rawate na sama koñ ak fepp ci Dakar wala ci bari ci Dakarou day don ndoxum bous mo xamni day na ci tali bi xam bo rombe du ci dox une fois que dang ci joggi man nga ci joggi sa mutis sa yere do ko fi ta sabe la xeyna sax li nga xamoun boko bo ci julle yalla man na ko bal ndax xamoko way tam luñu war do moy tandiko la dina am ño xam tamit mel len deg na ak Touba jamono yele ño xamni seeni keur day am ay ki manam genre regol le ki yakana
1: force
3: ñu koy tank diko genné diko sorti ci mbedd yi et tan waxtu yallo lu doy war bu amé force bu fessé nga wo auto ba fay ko mu dindil lako waye baye bu guddii benn sa mir diko tank diko sorti ci bir tamit deug yalla tamit lolou da akala kon yé war nañ ko baye xel dal ndax tamit ginaaw diiné da bëgg set waxuñ ni nga sol yéru bu set sangu set ci lepp la ci environnement bi fi ngay dox lepp

0: chaque jour mom da naka nor lay mel mom
1: da ngay rombu ngay gis récolte bi ni mi genné leer la né ndox mi di ball ngay mu leer la né ndox mi kat ndoxum fonce la mu leer la nañ amna ci yoy itam xeyna ñi ci kër yi ñoy nek responsable ndax da nañ mëna wo li ñaan bu boussé déboussé ak yoy nonu pour ñu mën ko défar amna ci yoy itam comme nonu nga ko waxé maire bi mu nek wala ñooñu ñoy nek responsable yi waye ni nga waxe ci onance wala ñi nga xam ci ñoy yor walu gogu maire yi tamit kenn du ñoom ndax wax deug yalla itam seen taxaway lolu seen walu la bok nak bu fekkante ni nga xam ne moy am ci mbedd yeek yu mel non
0: li nga wax deug la ndax xeyna day am yo xam ni yi ci mbedd mi ñoom sax ñoo responsable waye ñaar day am yo xam day seuf sama bund keur ñun bo ñew suñu bund keur xeyna amna fa regal lu mag bo xam ni lolu walu maire la waye da nga gis ben regol nefa fof bu fessé bunt keur gi kenn du meuna jaar lol xeyna borom keur gi fa dekk mom in fa mu woté ngir ñu ñew waye bu woté man tok ñatt fa ndu ñew waye amna yo xam neul ci bunt keur da nga ñew ci ben bop koñ ñew fe fek ben regol di ball nga gis ndax mu du genn muy tassaru ci tali bi ta il fa la nga jaar fa wala fekke da nga nara teggi da nga teggi bu xam day xaw met ci obligé ci biir ngay jaar sa dal yi day takko sawé man nga dem dugg ci keur jambour faté ko dox ci kaw tapi ba taxal nga ko sabé yoy yep aussi da dañ ko baye xel ndax nit la man nga ci dox da dem faté ko ko yoy dal ñi nga xam ñoko wara taxé muy onance nañ jema gor gorlu donte xeyna du fuñu neen wo ñu mëna ñew ci dar ay ñu fexé dal ci 24 heures buñ fa mëna ñew ñu ñew défar ko ñi ci keur itam di tank fonce di gën tam nañ ko baye xam ni baxul lool akala yow wotel ñew jindi lok nga fay ay yalla tam wax deug yalla dal war nañ ko bayyi xel dal ndax set mom lu am solo mom
1: surtout ci walu wergu yaram
0: waaw surtout ci walu wergu yaram lolou deug la ndax xalé yi dañ ci dugg ne gis xalé xamuñu dara dañ ñu dugg ci bir ndox mi sen tank yi ki buñu démé man na am sax ñu gis dara ci su farxo buñu démé wara raxasu duñu raxasu ci magal gi sax gis na ay xalé yo xamna ci bir mbalit ma lañu nek di far yoy ñi jaay xamna kanet yi sen loxo lañ koy jëlé buñ fa jogé dem jaay ko buñ ñëw duñ raxasu man na jur leneen dal kon dal lu jëm ci fann yoy dal ñi ci taxaw ñu bay xel wajur tammi di wax ak xalé moytu len li yakarna nañu jural jariñ dal Cheikh Ibrahim
1: jerejeuf yaw sas ci laytaay go am solo go nga xamné andil nga ñuko ci jotaay bi tabarakallah mbokk yi ning ci radio Cheikh Niere FM Dakar 88.6 waye en direct itam ci Jant BFM Touba 95.2 ak Lergue FM Louga 94.6 Cheikhlo ñoo ngi lay ziara tabarakallah di la laaj ndekli yow itam ngeen nuyu bu baax Seigne Mame Cheikh ni nga waxe sank tay ci saara wi nga xamne ci lañ fasiyene dugg ci alquran waye nak dana la nek laaj nak mom lan mo la ci yeg ban nga ci am ba tax nga tan ko ndax liñu wax sank alquran buduna saar yi guddu ñongi ci biir waye dem saar yi tamit bari nañ sumu juut témer fuk ak ñent ci ay saar lan motax yeg ban nga am ci saaru wadduha ba tax nga andi ko xeyna bo ci duggé ci biir tambe dañ ci xam waye bismillah
0: wa c'est li tax xeyna alcorane lepp am solo saar yep waye bi bo gisé xeyna matamako ci bi gis na da ci ñaaxaat di ci jangale yon di ci wax ak yonnabi sallallahu alayhi wasallam en tant que yonent borom subhanahu wa ta'ala di ci wax ak mom lepp lu jëm ci walu jikko nak ginaaw ci jikko la ko taggé wa innaka la ala khulqin azim di ñëw ne diko fatali waat jikko yi diko wax ni kat jikko yi ni la mel kon yow ni nga wara mel te ci saari boko sété borom subhanahu wa ta'ala nda ci giñ te yalla lu mu wax ba ci giñ xam nga lu ko ñar la boko neexon du giñ ndax wala ma taf ci sé buñuy firi saaru melni wal fajri dañuy wax ni ma ngi giñ ci fajar am ñu xam nañ dañ na sax yalla neen jëru sax may giñ ndax ma am sañu def isa arada sayan an yaqulu kun fayakun ko bëgg na du giñ waye dañ day wone ne rek nit ki bu dé wax bay giñ ci loolu lamu giñ ñar nako kon man yegg bi ma ci am moy luñ ci wax yantab sallallahu alayhi wasallam jëm ci walu jikko
1: tarkal danañ ci ñew manam saari kon day ñew ci wa zakir fayna zikra tanfa'ul mu'minin muy li nga xamne moy ñoo jéglu li nga xamne moy fatalante dal ay wa kon bismillah seigne mam cheikh ci wa duha nga ne am nañu koy firé giñ wala wal fajri lañ koy firé
0: waaw am ñam dañuy firé wa duha dañu xani ma ngi giñ ci yor wal fajri ma ngi giñ ci fajar wolayli ma ngi ci guddé wa samsi sar yu bari bari borom ndé ci giñ.

0: layli wa samsi yeb borom subhanahu wa ta'ala def ci giñ nga xam yoy yi wonon sare xam bo dege borom bi di giñ rek bayil xel leen limi bëgg wax ndax nak borom nak ci sawajur mun nangam daal giñ ah da nga tey ci limi bëgg wax kon yaalla bu xebe giñ te nga bayil xel limi bëgg wax
1: kon daal wadhuha wal fajr wal layli yeb am solo
0: am solo yeb am solo waye nak bi nak man li tax mu gën ko taamu moy lim ci wax mu ci walu jikko ndax bu nek wal fajr manam ñepp lay bako xal wone ke woleeli tam ñepp lay bokk waxal bi neuf melni lepp da ko jagle yantabi sallallahu alayhi wasallam
1: bismillah
0: kon niñ ci ñëkke sey ibrahima ba lañuy ñew ci teunk bi ndax saar la wax xamne aya bu ci nekk rek man nañ ci yag lool da alquran mel non waye dañuy ñew ci ndjal bi moy sababu nuzul bi ñay sababu nuzul moy li tax borom subhanahu wa ta'ala wacc saari ndax alquran saar bu ci nekk wala aya bu ci nekk dafa am lutax lu xew bu borom subhanahu wa ta'ala wacce ko ndax du jik jik rek wacce ko non day am lu xew mu jik jik wacce ko sabab bi tax mu wacce ko ci ulama tafsir bari na ay gisin ñu ñu yantab sallallahu alayhi wasallam guddu guccat day na ci jakk di nafila bi jang alquran ñu neex lol nga xamni makka yeferi magi ñu abu jahl na xey dañ daan ñew di laqatu def ndego nek
2: 88.6
0: ñe ku ci nek net ben koñ bu ñeek na ñum dañu yedd yonante bi waye lim wax dafa neex ta xam nañ deug la waye bëggu ñu xam nañ li deug la na ñaari nit ki xam ni ki li wax deug la waye day bëgg dem ci nit ñi ne li wax amu ngir bañ ñu gëm ko ndax mom day wane bofam
1: interim
0: neeku ci ndax man na bu nit ñi xam ni deug la dinañ ko bayyi da dem ci koku ñom nak xam nañ li yonante sallallahu alayhi wasallam deug la neex na ci ñom bu guddé ñi ñew di deug mu am ben jour ñu deglu ba paré di ñu fartassé yow fo demone ah yow da ngay laq def nangam ñu waxante ñaati ñu wax ni légui bu fa kenn ñëwatu ndax buñ nit ñi gisé ñi fi ñëw ah ñun kat suñu plan dara yaq biñ taxé lool ñu ñu tok ay fan yantou sallallahu alayhi wasallam saar bimu dan jullé sax jour day jang saar le mu jang saar wé waaw ñom bi ci ñëw yantou sallallahu day melni sax jour day réfré ben saar rek melni rédivision mu jigen ñu ñëw ci am naka yow ki nga xamne moy sa yalla da la faté yow da nga def sax jour ngay taré ay sar xana lamu xamone dafa jeex ba légui yow da nga yam ci ben rek sax jour ngay yam ci ben rek yantou sallallahu afatu na xaw ko tiss mu ñëw tok nak di xalaat lool na wax yi da na ñëw ci mom ni alcorane te ñëwutut sax ay fan ñëwut ñeena di ko ñaawale naka yow de am xeyna ci waxin ma rafetal duñ ñu ko sa yalla way dañ ko sa jinné ji sa jinne ji ngi mo la andi xana da jeexal nangam ak nangam ñukay waxtane nak yantou bi sallallahu alayhi wasallam ñu tok di ci xala affaire metti ko lol borom subhanahu wa ta'ala da wacc ay yi nak diko leral ci lol mo tam ko war duha ma ngi ci yor wa layl isa saja ak guddigi ba lendeme dan diko ma wa daha ka rabbuka sa borom fatti wu la ma wa daha ka bayyu la rabbuka sa borom fatti wu la de lolu mo non andi waxi joyi jik jik nga gis ñewul fatte wu la taw wama xalla yalla merewu la ñako dal sa xel fatte wu ma la merewu ma la xeyna da am luma bëgg def rek ngir nit ñi ak ñilay yeddi ma nga xam manam ëlëgë duñu mëna am lay waye ma wa da ka rabbuka moy sa borom fatte wu la wama xalla ta yalla merewu la
1: maam sa duguma la yaa fi nga nek ni amna solo waye des fois itam comme niñ wax sank dañ koy mengale ak actualité ndax ni mo koy waxe leg nga gis sama classe gi ku tok esthétique nan luma def yalla man jaayuma exemple quoi bu def commerçant la wala yemeno kenn ko ci nek ci la nga yeungu rek ndax dekk bi leg ni mi doxé wala aduna bi ni mi doxé ndax niñ ko xamé leg lay xew ci jamono ak yu mel nonu aduna bi ni mi doxé leg nga gisum Ibrahima Cissé mu tok dal jaaxle dal xamne dal yefi doxut dal doxut dal doxut waaye day mene yow ku mel noonu ngay waxal fi mu toll nii boo ne ko yàlla fàttewu la maanaam loolu war na koo liyaa dal ndax léeg-léeg da nga toog sax yow yaakaar ne da ngaa def bàkkaar bu rëy wala nga def bàkkaar boo xam si ni yaa ngi ko jikkuluma ko yàlla jàpp ne loolu la yàlla meree yow
0: waaw xam nga yonente bi lay waxal waaye bu waxee yonente bi ñëpp lay waxal ndax yonente bi sa weesu na yooyu waaye nag ñaareem nga gis mu joqar bu yonente bi ne ko nangam ak nangam fekk da koy joqar waaye xam ne yonente bi loolu muy tere du ko def waaye ñun lay waxal mën nañ jëkk ci affaire mbet mu ne waa man lan laa def yàlla ba yàlla fàtte ma yàlla fàttewu la mën naam da lay natt di seet yow maanaam mu war la jox joxu la wala mun daan jox lu bëri wàññi ko da day seet ba xam yow loolu maanaam ban jàngat nga ban jàngat yi am te ban jangat nga ci am ndax da nga jambat wala do jambat wala da nga sante wala do sante am kon ko nit ki mën na ci baye xel ni borom bi subhanahu wa ta'ala dula faté lepp da nga japp natou borom bi la am ñom dañu japp na buñu déggé natou moy dañu japp na day tégg lu metti yalla mën na la jox lu neex fa fekk natou la jox la alal ju bari jox lo lepp se lo fa bëgg dañu jott auto bu baax lepp fekk mi ngi lay natou yalla mën na jëk jox la tuti allahu yafsit rizqa liman yasha wa yaqdir ana na ko yaatal wërse am na xam da koy jox tuti am na xam tuti du ko jox dal
1: yalla ñi jox de
0: yalla ñi jox legi nak lool bu jamm dafa la fatte fatte wu la mi ngi set rek yow fan nga ko tollu ak yow loolu manam maam noko gisse ndax borom xamna da wax ni wa in yamsaskallahu bi darrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadl xam mom programme xamna lepp way yow day set fa amma al-insana idha maftalahu rabbuhu fa akramahu wa nahamahu fa yaqul rabbi akramani wa amma idha maftalahu fa qadara alayhi fa yaqul rabbi ahanani len do adam ci gatt xelam bako yalla joxe mune man sama affaire baxna wu yalla jiki xawa teyel mune wa man luma def yalla pour luma def ba yalla bagn ma jox fek ne defoko dara sax yo lay set bo xam rek wala man na nga am bakkar bo def yalla dila nat ci bakkar bobu lim waron jox mu teyef ngir nga tuub bakkar bu ko tuube yalla dor la jox kon ma wa da ka rabbuka ma qalla nako borom bi fatiwula te merwula dan niko wala lakhiratu khairun lak min alula am ñam ni ngi fi wala lakhiratu alakhirah khairun mo gën min alula ci aduna waye man na holuma tafsir ñu gëna bari surtout hasir shay yi nga xam wala faral di yer mom di wax ni wala alakhiratu se mujj khairun min alula mo gën ci ñeek ci islam jall bi ndox metti won diko embargo diko genné diko dakk lu lañu def koko waye mujjigi bi mi ubbe makka fatu makka diina ci dafa yaatu mu feex wala mun ko wala al akhirat sek mujju khairun moy gen min ula sek njal ben
1: lol de xana batay tam manes na ci déggé liñ nane nit mom ak ñeekam wala manam ay bakaram yi ñeek ak yoy non amu solo waye ak mujju gu rafet mujju gi ak yoy non mo upp solo ndax bo meleni ibrahim assise dekké julli dekké jaamu yalla lu ne nga ñeek ko lu ne nga def ko itam ta nga dem ba jëmmi jamono itam danaka nga bayyi lolo lepp donte ne le dang ko defon fanere at li nga def ko ben atit mujju ga taxul mu rafet
0: mo ngi nonu manam comme ni nga xane nga njaal ben sax njaal ben ngay jaamu yalla dem ba ci mujju gi mu yaq nga ne safan baxul waye nak njaal bi nga xey na nga ne ci safan jiki tuup kon manam seug mujju moy gën seug jëk kon motax ñu ni nit ki fek mi ngi dund xamel ni wéru koor fek dogu jëttu rek joomu yesul kon nit ki bokk gisee mu ne ci safan ñaanal ko yalla mën na ca genn nit ki tam bokk gisee le mu ne ci lu baax nang ko encourager gën ko feñ mu japp ci ndax bo yexé
1: set
0: mën na ca genn kon motax manam nit ki bu mu ne ci lu baax ba nga japp ci lay sax nit ki mu nek safar ba nga japp ci lay sax na amna ci ño xamni fi islam ko Omar ibn al-Khattab gis nañu njalbeeram lo def nako waye mujjigi bi mu tuube moy ñaaril khalif yantu bi sallallahu alayhi wasallam kon wala al-akhiratu khairun lak min al-ula kon wala al-akhiratu khairun lak min al-ula moy kon seug mujj moy gën seug njalbeer dal lu metti won na dañ ko embargo ken daw ko jaay jigeen ñu mëna ci ten ba rot ke ken lan yan ci ñu son lool bu ñu genn ñu leni door di nangul lañu yar waye mujj gi yantul sallallahu alayhi wasallam lepp ci loxom la tege kon neena ko sek mujj mo gën sek njal bel wala sawfa yuhti rabbuka fatahda neena ko dina la jox ba nga contant
1: dina la jox
0: ba nga contant wala sawfa yuhti rabbuka fatahda na la joxo ba nga xamne kontan lepp mi ngi wax ni li metti na waay mi ngi neex ko waru bukki bu nekké ga bi ci all bi buñu xifé ñepp di metti di wonko muy ré ñu ko yu bukki nit ñi son ngay ré mu suura nga ñew buñu jikke dara rombu ñu fad lek ba suur ko ne di bajantu muy joy bukki nit ñi suur ngay joy mu xif ak ñew kon mo bekk
1: maam bu reggé lay joy bu xifé lay ré
0: ndax bu reggé du joy xamna xifé ñew bu xifé muy ré xamna reggé ngi ñew kon wala sa fiyitik rabb ko fatarda dina la jox ba nga contane tamul nak de diko wax fimu nekkon fimu ko jele ak fimu ko andi alam ni jidde ko yatt yi man fa awa man ka nekkon jirim ma taf la sama bop ente sallahu xam nga xam lu ay jirim diko yaayam tolo fi tolu diin am ko ambe ba am ñett yar am ñent wer ci ci la wajurum goor ken aduna bimu gane aduna mo ak yaayam jurum ben wer jurum ben at lañ nek yaam gene aduna mu am jurum ñett at maam gene aduna mu dundul met mu ko na bobu nga nek jurim man ma la tey won nak ndax ki wajurum gene aduna te majeurukul jurim la wajuru goor na wajuru goor xam nga moy keur lu am ci keur gi rek dañ na ana borom keur gi moy lepp moy joxe agn moy joxe reer moy fajj lepp moma charge bu dis la ma ra ñaan ni wajuru goor dañ ko ra ñaanal yalla gën ko jox wir ak tal ndax lu xew ra dañ na anam xam mom xamul wajuru mu goor mu ne ba tambali deugar la wajuru mu genn aduna wajuru mu digeen mamam nga xam mo jur baam yar ko mu de ba taxaw nak wara xamé mam genn aduna mu dem bayam bu ndaw moko mujj yor moy baye sénaline karamallahu wacha mon ko alamu jidika yotti min fa awa dama la fekkon nga nek jirim ma jeela teli sama bop wajad ka dalan fahada mon ko dama la fekkon nga geulam ma gindi la manam batu dal fi doko fi reer ndax yent musta reer boko fi reer ni da nga reer rek da nga daalo wajad ka dalan def ko dama fekkon nga geulam ko gele moy xam nga ni yor waangi ay nga jikki jikki na fu mu nek mun ko fa da ma gindi la moy xamoon dara yentu jangut xamoon won dara gis nga jibril ñu kay ñeuk gis ci xaru sawr mu nan xey bu genné dem di jaamu ci yalla soxnaam fi mu nekkal mi soxna khadija wutal ko e mura ka xet yeey mu dem fa di jaamu yalla bu ngone mu ñew fa la ko jibril fek ne ko iqra ñu ko ma ana bi qari mu sanal ko fa lol bobu jangut xam bobu dafa gëlem ndax dafa wara yoni mu ñew wa jibril mu ko sanal na ne ko iqra ma ana bi qari ma jigeel wax iqra bismi rabbikal ladhi qalaqa khalaqa insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam borom tuddu nako jërum ben yon fo baatu jang ci ayey mi jërum ayey ñeek waaj borom bi tuddu na fa baatu jang jurum ben yon ngir won ne ko ya nga wara jang ndax da nga am mission bo yor da nga ko wara jaxé mo tam mun ko fo jere ka dalal fahda da nga fek nga geulam ma gindil ci wo jere ka dalal fahda wo jere ka ilan fa ahna ma fek la nga bokku ci fami bu ñak fa ahna yow ma jax la ko am sen fami dañ ñakkon am ñoon dara ma fek nga bokku ci fami bu ñak bu amul dara ma jël kom jaxla kom gi du alal ndax yaan dem daan tok anja doñ reer daana je du reer waye manam kom gi mu ko bëggo moy ngëm yalla gi na nit ki bu xese gëm yalla wolu yalla lu am da koy delo ci yalla do sonu mukk bo gëme yalla te wolu yalla subhan na nit ki mu na gëm yalla te wolu ko waye bo gëme yalla wolu yalla do ndo san ndax yow lu ñew yalla la
1: deug
0: ndax amna ci ño xamni ba ci sunu wali yanti dama na jëlale ñom dañ dan jaamu yalla ndax ñun dañuy jaamu yalla ngir aljana ndax yalla mo ne bo jëfël ba am duul aljana wo def safan yu lu sawar ñom na dañ dan jaamu yalla aljana taxut dañu bayoon moy yalla bayuñ ko ngir ragal sawara ñom ndigal borom bi rek borom bi digal neen neen def leen li ñi def ko ngir yalla lum leen digal moy lamay ragal yalla gi ojete ka ilan fa akhna du kom komu alal no yonante bi yeurutun dara leena fekke nga jappal nak kom kom moy alal autoy rafet keur gu fa nak nga sa bop kom kom deug al ghina maam doylu moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala
1: ma sha Allah doylu moy ragal yalla subhanahu wa ta'ala tawarkala al oustaz ma sha Allah mbok yene ci 88.6 radio Tiener FM Dakar ak jant BFM ci diwan Touba 95.2 94.6 Louga Lergue FM le réseau DTL division triangulaire de lumière seen jotaay bi nga xamne modi waxtaan ci diine ak actualité barkal machallah niñ ko ñëkke ni ko ubbé mam cheikh ci actualité waye itam tombe bu am solo bi nga xamné ci la nek xamna légui tay sar wi jeex bu ko défé nak ñu ñëw ci toj ko nak ci bu ñu ngi mengalé ak jamono fi nga xamné ci né fi la jamono tollu fim tollu ni mam cheikh fa amal yatima fala taqhar
0: fa amal yatima fala taqhar ha waxna légui tbi sallam dirim la te yi ndox metti ñak wajuru goor ñep xam nak ni metti nonko nak fa amal yetne fala takkar bul geud jirim ko am jirim la ñew ci yow di wursi dara wala ngi gis ki diko geud diko tital bo def ndax ko xamni ki ko wara ar ki ko wara fek new wi nga ñew diko xoxata diko tital mo bu ko def ndax yow kenn deful ko ndax ma la teye won ba kenn mën la tital ba kenn mën la def lo kenn mën la def lu metti ñen yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa massa fekk ben jirim jour correcté wala tabaski ñepp di fof sol yi rafet mu tok ci ben koñ mom rek deful dara yent bi sétlo xalé di daw di fof sol di rafet mu tok rek mu ra ñu ne ko lay defé mu ko dama sama papa dafa gañu donc an saye mu ko man ci kër wa lay tok mu ko dama amul pour xol bu mbek comme nit ñi dal na uma sama papa mu ko andax bëgg nga yaronte bi sallallahu nek sa papa mën ko waaw na bëgg nga aisha nek sa yaay mën ko waaw mu jël ko yobbu kërëm sango ko mu set solo ko yéré mu génn di dàq ci biir maram mën kon fekk ko xam nga dafa ñàkk waajur nga jàppale ko ba xelam dal du dafa bokk ci jaamu yàlla yi nga xam yu gën a for la moo tax mi ngi koy dénk ginnaaw yi mu jaar yëpp gis nga ko ni mu ko dimbale mu ñëw di ko dénk ni ko nag bul fekk ko xam jirim la nga koy gëdd fa amul yetim fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar kuy lacc ci bu ko dak kam do am soxla amul dépense yaakar ci yow bu ñew bo amul wax jarafat wala bo amé da dimbali ko wala nga dimbali ko nit ñew nga la tassé bo diw amul dépense la nga ci ko bu def lool yaam ko ci wal sayyidna usman non dafa yantu dafa bëggoon ci cëggu tandarma mulaan ñu indi benn cëgg fekk yonent bi këram mu jox ko bi ko joxee mulaan am ko ñëw daal di yalwaan ni ko man de dama bàyyiwul kër ga dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël cëgg bi jox ko te yërtoon dara kooku bi mu génne sayyidna usman dab ko ne ko loo koy jaay mu ko nangu mu jënd ko ñu joxaat ko yonent bi kooku daal di départ daal ñëw ne dama yalwaan nangam yonent bi xam na ko daal joxaat ko xam bu doon na man ko yow xam joxu ma woon léegi waaye daf koo joxaat mu dem sayyidna usman karaat ko jëndaat ko
2: yéen a ngi déglu
0: Tanière FM 88.6 mu ñëwaat waxa yonente bi jox ko léegi jox yonente bi ci ñeenteel yi mu ñëwee léegi sayidna asman ne ko yow dangay commerce wala dangay yalwaat yàlla wàcc aaji ne ko amma saila fala tanhar
1: mooy
0: kii laaj bu ko dàq bu ko gëdd bàyyi ko day laaj moom day laaj yërut xëy na loolu muy jaay xëy na mi ngi ci dajal ëllëg mu am dara waaye ginnaaw day laaj bu ko dàq kon nit ki dafa bëgg nit ki sajjur bu ñëw doon la laaj xëy na mënoo ko jox yëroo waaye boo yëru ne ko yëruma rek wax ji jeg waaye bu ko gëdd bul nit ki daa mën a laaj ak nangam xas ko xam ñun yooyu lañu man moom boo ñëw ci man tey laaj ma jox la soo ma laaj bu ëllëgi def naa bu ñëw nekk dama gëdd
1: wala bu dee ñii yalwaan la joxoo ko ba pare mu dem nga naan ah nii la ñuy def nangam ak nangam tam yow mu leer la ne yow laaj na la joxoo ko nee na la sama woy jura feebar wala nangam wala nga jox ko sax ñu naan la dangaa waroon a keneen koo xam si ni joxu ko naan la dangaa waroon a xool ordonnance bi ba xam duñ ca bind ak nangam ak nangam
0: déedéet jëru ko yow ñëw na laaj la day naxew bi sa yeen nekk yow daal am nga yéen a jox te yàlla tax pare ci ndax loolu nga ko jox te yàlla tax yàlla da la koy dencal ëllëg lépp lu nit ki de def ci lu baax te yàlla tax ñu mag ñu dencal bu ëllëgi da nga ñëw ñun la lii de yaa ko defoon di la jox ba nga ne man de bu ma xamoon ni ndekate damay gën a def kon nit ki lépp lu mu def du neen waaye mu ñëw nga ne ñii dañuy taxawaa ñii la ñuy def rek nangam yaa ngi commentaire yaa ngi lortu bopp ndax yaa ngi wax ca moom
1: te
0: joxoo ko ginnaaw joxoo ko noppi rek boo ko joxee tamit noppil
1: maam kooku yaa ngi ko jox xanaa kay da nga ko joxut la mu bëgg ndax moom ab xaalis lay laaj wala leneen lay laaj yow say yiw ngay jël di ko jox yow tey ko
0: jox na waa say yiw koy jox waaye ndax xaalis lay laaj yow joxoo ko xaalis waaye say yiw yaa ngi koy jox ndax loolu nga wax ci moom bu ëllëgee tamit da nga ko lijjanteeg moom ndax ñoom tamit saa nee na ñu bare bari yamul xiyaam leneen yàggal ñu dugg àjjana liñ leen wax ci nit te foofu ma amul baalaatum. lo wax ci nit bu ëllëgé da dang koy fay ci yiw kon motax nit ki limuy wax warna bayyi xel lepp limuy wax ci nit
1: dama ko da fanyé rek amna kuma kuñ ci waxtanal kuma doon waxtanal yu démé nonu ñu wax ba dugg ci xéetu moy yalla ye gi ni mako ak lu mëna xew benn baaxu ci waye moy yalla gol ni bobu nonu muy jaxaso ak yoyu non sax amna yu ñuy oyofal te yoyé man na tané do ben baxu ci nak de manam waxoko do dang koy wax ngir oyofal ben ne ko jaxase nit wala waxal nit lu mu defut sosal nit bu mané utiliser baat bobu ngir mu gëna rafet lu muy nuru lu gëna oyof mo gëna dis lalé ndax li tax mu gëna dis moy li nga wax légui moy ko xamni ci né noko filé sax ana aya ba moy wala al-akhiratu khairul lak min al-ula moy ko xamni ci né xeyna dana jaxaso dana moy dana def lu yalla bëggut waye mujj ko tuub nako koko digëntéem ak sunu borom la yalla man nako ko baal même bu ko jiglu sax yalla man nako ko baal waye nak li nga xamni ci nak mom dang ko sasal nit ki wala nga tek ko ci deram wala nga jew ko ko yoyu lolo du sa digeunte ak sunu borom waye sa digeunte ak nit ki la ndare nit ki jek ni jegal na kuma balon wala nga baloko ci balo go xam ci ni muno jaar ci dig ba lang ko defo nak yu mel nonu ndare lu mel nonu Allah yowal xiyam da ngeen ko layo
0: lu wer nga Ibrahim xam Bakar bo xam sa digeunte ak borom la ning ko ki ma ngay ndialo wala ma nan sangara yalla la ko tare sa digeunte ak mun meme boko jegul yalla man na ko bal lol c'est digënté yalla la waye li nga wax ci nit ki na digënté yow digënté nit ki la comme ni nga xé ndialo baxut xam nañ ko nan sangara baxut waye jëw nit mo gëna graw la waw dafa am Bakar bo xam nañ koy xé fekk bu ndaw bi bi nga jappu bu ndaw la bobu mo gëna graw balé
1: ndax yaangi jëwé nit ki sax Bakar bobu gis na ko dé mom fé lay nekk di teureuf day nan sangara mom foko fekk ma nga mégo ba cigarette ba manam day tox ak nangam ak nangam yaang koy jëwé nit ki té fekk né yow la ngay reeyal di ko ko jewé amana mom mo lay uki ndax mom bu fekente ni yegul lola balulako ta sa borom bal nako mom lam defone yow ya mujju dess
0: ya yef ya ci mujju dess ta lol la sax ndax li ngay wax ci mom de nangam ya ngi wax ci mom li ngay wax ci mom Bakar la ta euleug yalla mu nako bal lu ngi def mom yow euleug yalla top la ci moto dal comme ningo fe Bakar benu baxu ci way amnu bu gëna graw na da nga deg sax kéré ñu ci wax yaaka nañu ni Bakar amna barab yo xam bok fa defé lu bax fa la yiwo do uppe bo fa defé safane Bakar fa li uppe nga nek Dakar de def Bakar ak nga dem Makka bokut
1: dedet
0: nga nek Dakar def Bakar ak nga dem Touba bokut kon nonu barab amuntu yu Bakar tam non la mel kon nagn ko maytu bax la motam mo am masail fatanar wa amma binhi matarbik fa hadis motam am solo mu ko xewal yi jeewal defal dek waxtane nekul da ngay waxtane na amna li dedet mam de ko waxtane moy del sante yalla ci limal defal ñu tok ci barab ko ci fiis nek jam van man de nangana man ma ngi sante yalla deug yalla donte sax tuddo limu defal la yang koy sante wala nga ñew am lo soxla won yalla dimbal la nga am ko comme bëgna auto bëgna sama kër ga faré ay ci wagué leg yalla def nak am ku ñew jox ma xeyal ba defal
1: ay bi amul fenn fu yalla waxe ne boy wax del mas noon gi amuti wadda fu yalla waxe ne delil mas noon gi bu ngeen di wax
0: mas noon gi ak du ga yalla ay auto bëgg nañ
1: auto
0: bëgg nañ kër yu pare wa fofu tamit am yo xam yo gëna kawé dal alu jox ñu gëna kawé na
1: ñaan dal ñaan gi rek
0: wa da yaato rek
1: ki am ben zone am ñaar
0: la ñu alu jox ñu gëna kawé dal la sha Allah légui ñu yalla defal nga am ko ñu tok nga ni ma ngi sante yalla na yalla man kat am ñoo ñu bari bëgg nañ ko te gënuma leen defuma fi luñu defut yalla may na ba am kër nga wax ko dara neeku ci neeku lu nga xam ngir ndam ngir ngand nga dedet yalla da la ko defal le nga wax ko yalla defal na may la xé nga am xéewal nga na man ma ngi sante yalla ndax li ma am ni yalla li ma defal am na ñu ko bëgg defal lolu ta man defalumako
1: lutax
0: mo dal xeyna ci mbaxam la ci ciobaram wa amma binu matarbika fa hadis nga sante yalla subhanahu wa ta'ala ci lu ma defal wër gi tal gi carton gi dem ñew ak jume defal jëf moom nga sant yalla subhanahu wa ta'ala ko sey ibrahim ni way sar bi ben ay rek mo nañ ci taxaw bu suba ay xayna lepp rek ngir bëgg ko ba mbeustal jëmul xayna ci yenen jamono dinañ ci ñëwaat jikki waat ci ay ay ak yey nga inshallah wala sax dina am yenen ay yo xamni wala yenen sar yo xamni bu ñëw na fa compléter nda alquran non la yalla day wax fi li nga dem yag fekk fenen mu wax lu mel non dafa yag fekk fenen mu wax lool kon dal sar bu am solo la wu bari ndariñ la yu bari xewal la ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla defal ñu tawfi defal ñu taysir mu jaay rasulullah sallallahu ta'ala sallam sey ibrahim
1: tarkal seigne mam cheikh dama dinañ ci dikkat non nga ko waxe waye dinañ ci taxaw nak fi ci ak fi jamono tollu amna aye bo fi wax sank te num tudati way nesko noko teketi sax muy fi tollu way jamono nga man nan dekk bi da deug rek tan yi mom dara duxut ak yoy non li dalal xel
0: waaw ma wala kra bu ko ma xala
1: itam da ngay ñewat damay lay andi wat damay jël bobu ci xati ko dem ci feba muy wa ma bi ni matra bi ka fadis ndax ñu ci melni ñun dañuy jek jek di joy di tok di wet nan dekk bi doxut nangam ak nangam waye bu dekk bi doxé itam wa ma bi nihmat rabbika fa hadis joju do len ci fekk do len ci gis do yegne dekk bi doxon na maam dañ nan tek ak mom rek waye nak li ngay deg len rek nga meuna deg ci mom moy dekk bi doxut jambat waye do yegne mukk ñom dan na dox
0: masallah tere ci ibrahim man genn lu am solo ndax nit ñi mom bu metter lañu jambat won fek ñi yer kurus di jël li def lepp buñu amé tek da ci kërëf ga falé lu yër nga wax kon manam jamono yi nga xamé ni metti na wa am ndax yalla fatul kenn ñu waxé manam lepp lu dal sa ko xamal ni moma la tax mu def ko nak yenn yi kenn du ko lujeenté moko sañ
1: fa'aluma
0: yurid wa ya tous lu mëna ñëw ci déllu ko ci yalla metti na déllu saxal ci yantubi sallallahu alayhi wasallam daana xey su du ndek du añ du rër te mo gën ñëpp bu neexon borom bi subhanahu wa ta'ala du manke dara buñ ko sété ba ci sunu magni qul sin tu radilanu ñi ngi wax ni ci tukki bi fofu ci gabon ci mayamba def na fa ay at yo xamni juroomi at ci ñi wax ni mayamba la amna wéré koor yo fekk yo xamni bu dog jété xobu garab lay saxam ba ndox mi ki mom mo ci ko da dog ta ñu ne def na juroomi at kon juroomi koor fekk na ko wallu ko te seigne touba mom fekkon limu liggel yalla subhanahu wa ta'ala kon borom subhanahu wa ta'ala bu ne won do xagn dara way lool lepp tamit war nañ ci jange suñu xel delu ci magni gis ni ma wa da ak rabbuko ma xalla je mo yalla fatu la lu met xamal ni borom subhanahu fatu la ndax deg na bi ko touba bi ne dañ la yeb bo xam tay te nga am problème di nga son da nga sang mo fu yalla nekul la ragal
1: waaw mënuñ ko hayo ko
0: waaw lool yalla ko mo ne fu yalla nekul dara fepp yalla nek acca nan nañ dem ndax yalla la andal ndax fepp yalla nek bo demé jox sama fu yalla lay teel bopam kon moy ma wa da ak rabbuka uma khalla yalla fatte wuñu mer wuñu sax jëw mi ngi baye xel mi ngi xam lu ñuy def mi ngi xam na li war ci ñun xam na lim war def ci ñun kañ ndax war def saay jëtum def ñun nak liñu war moy ñu jaamu ko ta selal ko ta jaamu gi buñ koy def buñ ko def ngir manam ngir sunu aduna neex am alal nangam nang yow def ko te yalla tax moy li seigne sall doon wax manam bir bi nga xamni borom ben ko bindal moy bi fi and ak ñoon li ci wara def dem borom bi dina ko def parna way sunu baam mel sunu bir baam mel la fay nek ñokoy def
1: ah dane doom adamu ji nek amna ñaari bir muy biru bopam ak bir baam melam biir bopam bi la ca wara nek yalla xamna ko dana ko ca def waye biir bamelam nak lum ca defu du ko ca fek
0: wa sala kan bi ko dal kon moy yalla mo la bind se wursa ku ci nek se wursa li nga wara am borom be ragal na ko pare mom wax alas bi rabbikum qalu balle la ragal lepp di nga lek nangam fep ciep da nga nan nangam litre ndox da nga nangam nang bu maté jana
1: lol de damay dikkat ci waxe baye Ousmane ji rek man bob mom duma ko faté dal néna mom li fi mi ngi dund mom force la yalla diko jox lum lek ak lum nan bu démé ba mënatu ko jox da koy ray mu joggé fi waye li fi ma ngi dund mom néna mom force la ci mom mom bal bobu lay utiliser xeyna mon lolo ma ci xawa ki nak
0: waaw mom mom neena ciéd da xam na day jëfë deug watu ciéd yi war mu da force da xam na ni yalla mi la bind limu war la yow xam na ko dan ko def yow nak sa jëm yi bop wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun
2: tenir fm 88.6
0: dama la bind nga jamm lool nga jamm nak lool nga yob sa bammel lool nak ku ci nek sa bammel la nga jëf la ñu fay da xam melni rek ki am compte banque ak amul compte banque ki am compte banque heure bi soxla bu démé lu mu soxla ñu joxo waye nak ku amul compte banque mom bo né banque na da ngay laccé nga am problème kon ma wana xarab ko ma xalla borom bi fatul kenn ku ci nek nekkal ci li nga war nek ta sellal ko jëf ko jëf ja rafet xamni borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga and ak yow boko défé borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamni war na ci yow rek mom ah mom ah mom da na ko def kon nañ ci gor goru baax baax c'est vraiment mais ma wa dans karab ko wama khalla xamna waxtu wa ngi daf waye comme ningo hay ñu daanal ci amma bin matar rabbika fa hadis kon ñoo mengo kon bu fekke mbir mi borom bi subhanahu wa ta'ala da melni nga japp nda la fatiwu la wa da ngay japp ne fatiwu la kon ngeen ma wa dans karab ko wama khalla waye tam borom bi subhanahu wa ta'ala mo defal la nga japp ni dala def lu nang ko ressent yow li la war moy dang ko ressent wa amma bi ni matrabiko fa hadis amna ko xam nga yott lu bari ci alal nga japp ni xeyna yow mi japp ni taranga moy alal ma nga teud ci hopital buñ ne ko li nga yott lepp joxe ko wer do ko jaxé way na kon yow mi am wergu yaram bo xeyé suba dara jott la nga tek sa ñaar tank ci sant yalla dem japp ñu julli santal yalla mo mila may wer ba nga juk journée bi yepp li war ci borom subhanahu wa ta'ala noko def doomu adam lañu xam nak dañ ko bind ngir mu jaamu yalla ak liggey liggey bi nak aussi bokk yi suba dama liggey lu ñew nga xam lo wara ñew waye tay marché neexut ak tay affaire do ko tek kinya yi ñew ñok lu tax ñew ñu dedet lolu yow tu sa problème kinya yi ñew yalla leen fi indi yalla moy tax kinya yi ñew fi len andou dingo wax tay client tay ñew ñu wala tay njaay mi doxut nangam de jërul jambar bu jambar ndax borom bi subhanahu wa ta'ala man naam xeyna client bi wara ñew jënd ci li da duugu dakar ay bis bu duggé dakar borom mako na demal fele ni li ba ousmane di wax manam señ bañ borom bi subhanahu wa ta'ala mako na bitik sangam ngay jënd nangam
1: fane dama ci am ben client bu doon ñew di jënd ci téléphone jogé ti wawon peul ta bima messagé moy ko wara ñew rek bima messagé di waxale téléphone bi dafa mujju man bima waxé né ma dama nek ci dara ak di wañiro ak yoyu non manako li lay jëlé fofu di la andi fa ba fi dé mom day xawa metti comme yaangi ti wawon peul kon démal bi ci boutique yoyu né kër massar ak yoyu non la ko wax légui xeyna ni ma waxé ak mom nonu munama yow mom faaw ci yow lay ki da ndax bari wut kulay ki yoy ndax momi nim waxe do nga dara ak yoy nonu xeyna lim yor poste bi ak gis nak yoy même boko wañile mu bëgg joggé ba tiwaawun pel ñew ba koloban jënd ci soga wañé kwat yoy dana metti mané koko est ce kon do xol fofu rek kër ma sar ak yoy nonu ci kaw waxtaan mu jaral ko mu ñew ba fi aksi jënd ci daane ma ku nekk ak sa wërsak rek waye bimu waxé automatiquement dama xalaataat lim wax xamne lu wër la daal ndax joge ba fofa ñew rombu boutique yu bari jënd ci yow lo xam ci ne amana tiwaawon pal bam joge sax amna fa loolu moy li nga wax legi kenn ku ci nekk ak kila yalla boole fo meuna jaar ak nu meuna deme da ngeen jëflante
0: tay aussi da ci bokku manam wax ju tay yeen tu salaah neena sadaqa sarax la ni ko ay nga wax ju dal ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum nit ko wax yo nga xam wax ju tey wax ju dal manam comme ni lo waxe ngan ko afon te bo defon ni ak ni kaddu gi nga wax rek da koy dugg nga xam da koy jarra sax legi bu ko manon amé fotu gënu yof sax limu ñu jënd ci ak yow kon wax ju tey sarah la yeren sa yantu sallallahu alaihi wasallam moko digle rawate nak borom yi xamne ki fi la ko wara amé fofu la koy amé ala kulin kon li dess rek moy ñu gëm yalla te wolu ko ku ci nek li nga wara def ko te selal ko boko defé selal ko borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xam war na ci rek mom inshallah na ci taxaw inshallah
1: seigne mam cheikh waxtu waangi waxtu way xëccuna jëm ci jeex danaka jeex na sax fim toll ni xamna legi seigne ahmo commencé yeglu ñaar ak ñett ci dess ngir taggo lokoy teje rek loy teje tombu yi nga xamne jot nañ ko andi tay ci baaxé
0: baax rek moy ñu delu wat ci jikko yi rafet makarimul akhlaq jikko yi rafet moy lepp yantabi sallallahu alayhi wasallam neena man tawada'a lillah rafa'ahu allah ko wacc sa bop te yalla tax yalla lay yeketil ba fam be ba nikki di reey reey lo xam nga shaytan la lako dalon dafa reey reey lo won borom subhanahu wa ta'ala hayna moko baxawon mu dan jaxasam malaika yi mu dem na ba japp na ci ñom la bok te bok ci borom ni malaika yi sujud len ñepp sujud mu lank ñu ko tax mu ne ma len gën borom subhanahu wa ta'ala sefet ko ndang genn lu xor lon dafa reeyon dafa disam kon nit ko no meuna woyef wacc sa bop def ko wacc sa bop na taxul nga ñak fayda taxul amo dara ja wax fi janaka limani tabaqa minal mu'minin lol la waxon yantabi sallallahu alaihi wasallam ne ko na nga wacc sa bop ba jaxaso nit ñi del añandok ñom del reeran ñom del togo nak ñom waye na buul jël sa dara yekete ko ba nit ñi buñu bëgge jot ci yow duñu ag ci yow kon bu ne nit ki na wacc bopam na soofel bopam waxuñ nak manam wacc sa bop moy soufa sa bop way yëkëti sa bop la kon da limay dénkan dal fofu moy bu mu tënki sa bi rek moy ñu déllu ci makarimul akhlaq moy jikko yi rafet yi ndax ci la taggawon yantubi sallallahu alayhi wasallam ci fann gu mu man doon rek na nga wax ju tay nang ko jëf ning ko bëggal sa fofu nang ko yéene ñëpp nonu bu ko défar inshallah dinañ dund ko xam dund ko neex la fi ci aduna ak alakhirah di la sant wax ci ibrahima di sant auditeur ak auditrice yëpp rek bàyyiwuñu kenn di ñaan yàlla yàlla defal ñu taf ak tay ciir ahma kembe ñu ngi koy nuyu xam naa ma ko toog ma nga toog di wàcc ahma nuyu nañ la sant nañ gërëm nañ lu jëf yàlla lu dëng na na in uridu ila lislam wastatatu ma tawfiq ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu
1: wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf yaa oustaz ci waxtaan wi am na solo trop macha allah am na solo trop fa tabarkallah yal na yàlla fay la barke cheikhul khadim jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon ànd ak ñun ci le réseau DTR la division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga daara ji tool bi liggéey bi waaye jant bi ceeñal ak leer bi rajo yi nga xam ne ñooy woote jàmm jàppalante ak kulante gu ànd ak yaakaar voix de la paix de la solidarité et de l' espoir kon mi ngoog ni ñu ko waxee léegi sëñ Ahmadou Kébé mooy ñëw ak Jawahir ci Touba waaye tamit ci kanam tuuti seen émission démb ak tey ngir ëllëg ak Serigne Diop Fallou bu jeexalee Seyna Aliou Ndiaye ci animation bi 18h ginnaaw journal bi 18h30 da ngeen am kàggu ak Mouhamadou Moustapha Sylla Aboubacar Ndiallo ci defar jikko wéy leen di ànd ak programme le réseau DTR la division triangulaire de lumière jërë ngeen jëf.
3: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tiener FM et LRK FM. أعوذ بالله من الشيطان

0: kon jafé-jafé bu mëna doon ta liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey ba
1: xam nga liggéey ci bopam bo gisé taytu Serigne Moussa liggéey bu mënta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamo limite bobu xamo jafé-jafé bobu ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiwt do ko mëna fajj nda bo taytu bo xamné ki ay liggéeyam poil nangam la RP la ko dal RB la ko duggé RB la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko sef dang ko xam bu nekké la dañ ko dañ ko duggal ci geej dang ko xam bu fekké dañ ko duggal dañ ko wék ci pitch dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey def ko ci gura dang ko xam bu fekké dañ ko liggéey jox ko xajit dang ko xam ndax lay ko xamné ci bopam jafé jafé fiñu tel ni buñ waxane ni man li yaxal ta bop ne li man ñëmuma ko nani ni amul luñu ragal amul ko lool lepp li nga ci xam ci bopam man lu ci xaj bi lepp ci client rek motax ma jangat lool lepp xamat lool lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma sét ko ba paré man ko wax ki la tek li ki li ni la tuddu ni la tuddu ki mo la tek li ne duma ko man na ko wax ndax dafa am lo xamne bokoy wax da ngay jaxé kër ne taktour damay wax ne taktour li ci def li juñ la ci def rek ma ci defé juñ bobu ci bopam yow yaay comprendre sa bop xamne ki lu mo wax amna ku ma jox ma darga ci kër ga no waxuma ko no man ci bopam nak bu boba yow nga téy sa bop nga ñew ñu taytu tay mbir mu deñ ci jëm ak salam
0: ay ca mbokk mi ngi nonu kon képp ko xamanteni yaangi ci ay jafé jafé bo génn dal ci benen waye na saytu nako ba xol ba xamni liggéey mo lako def kala ko liggéey amana da ko liggéey zulman yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fétis lay doon wala muy jatt wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon jeexital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudele la ak ñanga nekkal yaq sa alal wala yaq sa yaram wala yaq sa xel wala wulbeuti sa lu mëna doon ngay gën di dendu ginaaw di nekk ci jafé jafé damay japp ni liggéey bobu du liggéey bu baax serigne bi neena bo ñëwé bu mu sét ko ba xamni liggéey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak wo ko ci 78 431 77 84 kuko ci wo rek ci katunu suñu borom dang ko jot mom serigne modou ndjay serigne bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yëgeegul ni liggéey nañ ko wala mu ragal ab liggéey wala ñew na ba nga dindil ko liggéey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
1: waaw loolu lepp am nañ ci bo xamne sax sangat bo xamne ci bopam saarul sama tamp bobu boko bëggé sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam samp bobu kër goko sango kër gogu day tat ya nga deg al bobu it boko koy sango nit ku la seen day rar dekk bi liggéey bobu ñuma koy liggéeyal Dakar sax tour kep bo xamne amo auto ba amo auto bu la mëna génné fi auto bo xamne yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxe dama la wax ne talal ta auto ba dem ba ci albi ci bopam bo xamne kenn du la gis ci gudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal sa auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram jaratul ngay tit lo xamne loxo moko def mba khatim moko def mba sheikh moko def mba liggey moko def mba loxo liggey buñu xamne dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamne dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggey bo xamne ci bopam nit moko defon ci lek ci bopam bala muy joge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bitel la ko def du ko indi ci bur nga tandoxu nan bala muy activité bi da jek jek daanu ci suuf toj bu kassara lay don ci yow de nga lolu mu nekkone da la ko keppal fofu tegal la fofu sa reer ci sa neegam bala nga ak ci bopam mus man na jaar ci palanteer bi ci bopam bo tour reer bobu bobu kara nga xam nga ko ken amul fiyam bo yore ci sété ci bopam benen ci sété dënd ak yow jaakarlok yow bu nga yax ta ci sété ci carton yi sa safaram amna fiis
0: té acca mbokk mi ngi non deng nga ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju tayit fagu sa bop bala dara di la eleutiku ngay doora jog di uti kulok ci dimbali danaka donu lu gën motaxit kep ko xamanteni bëgg nga muccu ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexé la wala aji iñaan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karange gu ma sekk ci carton suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanti 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 78 431 77 84 78 431 77 84 Seigne Modou damay ñew nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bari ñuy deg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi deggo wuñu njabot gi jubo wuñu njabot gi duñu laalé kenn du ci yërem sa morom kenn du ci dimbali sa morom
2: alhamdullilah
0: légui nak Seigne Modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam yépp benno dego ku nek top ka nga wara top ñu yërmënte ta jappalante kër gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
1: kër gu bari ciow ta war nañ ci waxtan ta tour limay wax sa tour lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj kër dama la wax na ta tour dañ koy safara kër do wax na ta tour dañ koy tampo ndañ njabot bu dégante wut pexem amna fi njabot bu nangu da topante pexem amna fi ay soxna yu andut té nop amna fi té tangat amna fi dénga dama la wax na ci bopam lolu lepp luma ci ap rek

0: nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan bu jibo rek nga may ma ay fan ma jox la heure bi ngay ñew bala nga ñew ta liggey paré na nekul lo xamne xey xey rek nga neena dama bu nga taxawul ma sa kër ma defal la ko tay mu paré dedet man duma doxal nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow ya borom kër gi sa kër to ta kër anduñu ma xol ta poids borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor poids kër gi mala liggeyal ta liggey bu paré def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam amna ñu xamna ci bopam da ngay te buntu kër bu paré bu guddé am ñu xamna xamoruñ ci kër gi diku ci kër gi ñew fi ñew di la fi tan ay bagage yo xamna moy lolu ñaaralu ci op nak dañ la am ñu xamna dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamna dafa yaatu ci aduna bi fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamna ci bopam amu tek nit ci do xamna ci bopam limi defati aduna sax dotuko tay
1: mais seigne modou ak deuk bi ñi ci wax ci rap nan rap di ci fajj te nit ñi rap di leen gëna galankor rap di leen gëna indi ak ñi xam sax ñom ñoy kérel nit ki rap
0: ci bopam dafa limi laxaso ci nit ci bopam dafa bari la wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggey sax rap tay la rap da ngay xey wara liggey sax mu tek la ci galankor yo xamna ci bopam nit ñi nepp dañu ñew tim la ko dara dula ci dara dula ci fek rap dalay galankor yow te bop ngay genn sel tay genn sa nek sax nga jek jek woñe ko wat lolu lepp da ko tek ci nit ki rap dalay xey mu indi la problème yo xamne ci bopam do xam fu mu teggu te bop gon rap dalay yor nit ci bopam nan la man luma yor damay yakar mu tass mba luma liñ ma nit dig ni ma ko digge won lolu lepp dama ko jot lolu rap da koy def ci nit ki gon lu ci nek ci jeexantalu rap man mal ko won expliquer lepp ndak kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yakal facture gudeek becc ñewal
1: kimi yakal alalam kimi yakal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamni da koy deudele ak njabotam ki nga xamni tay mom da maam lu mu yakar rek rab yakal ko ak ki nga xamni tay sancc bu mu tambali duko agale ak ki nga xamni tay mom xamul sax ndax rab mo koy yakal wala leneen mo koy yakal
0: rab ti bopam degol mu la wax man la taklo xale bo xamni ti jigen bo xamni ci bopam yak mom da nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolé lak jigen go xamni ci bopam yang koy mu lay sel ko du ngeen man la am dom yak mom mba mu baxuna ci bopam mba mu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam dombu jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo dombu gor xam nga nak yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benn nek xam nga tank xamoko jaxan du fa gawa am dom de faaw nga saytu ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawan ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko saytu ko jëm ko leen ko safar bo boole leen ten rawan man nako leen ben to lolu meuna am ten digënté ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax na man dama ñaan pour am dom man dama ñaan pour am tout tank bob ba legui man ma fexé bo am dom mom man la fay jekki baye ba dem takat kenen kokit non la koy defat bu tay
1: kon ku jeuker jafé
0: bu jeuker jafé ku ñëwé ci bopam lolou tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xélé yu digeen yu bari yu gatt ni ni lu ci op lepp ay farrab lañ yor
1: le ku gor ku jabar jafé it gaay célibataire yu gor yi
0: bo tay rek rab da ci laxatu wentaj ndax da ngay gis ko xamné ci bopam na leer na yor na xalisam bo mo tek mu dem fe waxal xélé bu digeen bo xélé bu digeen bu bok ko takal bu digeen bu wan ko ginaaw mu wax xel bu jigen bu won ko ginaaw ak bari yak fa xalsam lepp ko do dara man tu fa soti lolou ko yomba def rek ay galan ko rab da ko yow dima def mba nit ko xamne du la ko feewal fi mba mu dem bu yak xelam ti yaayam yaayu xel bi ci bopam xel bi man na bok de yaay ji bañ mba xel bi man na bok baay ji bañ mba xel bi man na bok ni jam bañ gon lolou lepp ci pexerab lay bok ñaare nda buñ ko sayte ci bopam leer na seen famille lepp nga gennu ñuko gennu yaay ji gennu baay ke nga gennu baay ki gennu baay ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorong bi ci carton yalla luñu ci wax rek ñu soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek farfof day am ci carton yalla
1: ay ca mbokk mi ngi nonu jël leen numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaay yu jigeen yi mbaay yow mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom kër da ngeen na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko ta it xamoo lan moo tax seen diggante mënuta neex su ngeen diggante mu neex lool bu ngeen gisante nekk ci jafe jafe daanaka amaana mbir la jokkol ak Serigne Modou Ndiaye ci 78 431 77 84 Seigne Modou damay ñëw nak ci li nga xamni tay dëkk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nekk dañoo jóge woon ci ay xew xew élection amoon na passé na nguur gu bees am na coow yi bari na wax yi bari na am na ay dossier ñii ñuy convoqué ñii ñu convoqué gul ñi bañ ko leen convoqué ñi luubal ñi tay ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu diis bëgg wax ji kamaj
0: lolu sa warna ci waxtan ndax na am ñu bari yo xamni ñu may deglu am ñu xam ma ngi joxlan deg ñom ndax dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi luma ci tontu kep ko xamne deg na émission bi ñu waxtan ci bo dego ndax lolu waxtan tu tura la ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jëlé lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci yam ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay doom ay doom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jubli ñew ta kër ta rawan ci bopam ay liggéey rawanu jigéen yi liggéey ni ci bopam dañuy dugta ligënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara tétti buñ fexé yon ti gudi gudi lañ wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam fara bu dënd bu nekké ne bëcëk la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sawarna ci waxtan waxtan bo xamne ci bopam du jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñu ma ci son dañ ma ci son bo ton bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek bu ko buma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga wootma won bu bëtt tamay japp
1: ci yoy la
0: ma la wax lolu bañ na ko bo tottu bopam xam nga
1: man modou kilifa yi nga xamne tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogalema waye dana ci xous ngir ñi ñi deglu kilifa yi nga xamne tay ji seen dossier xam nañ ni bu genné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seen wax mom mujuna sen
0: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël la ciow bi rek mën nañ ko fay lañ la wax
1: ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour ñu xamne fay nga seen wax ba paré te bëggu ñu
0: ba tay rek bo bëggé loolu lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñol ñu fël la ko rek loolu ngay wax ku ci bëgg lo xamne ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëti yit amna fi
1: wa ñi xëccoon nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu seigne modou ak jongante waye ci biir jongante bi dañuy sanante ay missile di xéxante di sefeunte di defante lu nekk
0: wa président sax suma la sañu mën na la ko wax kalang yi ni nek ni man la ko tegal buñ tol ni man la ko tegal de ni comme nima la waxone ci bi passé ni man la waxat ci bi ni ñewat ni duñ mu sax man la dudal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer man la ko wax
1: gaay dañ
0: ta doon
1: wax dañ lay set ci wala
0: dañ ma tefi kum mën ta doon bu
1: gaay dañ la set ci
0: wala boma xam nga lu tax ma wax jangat lo lepp seen liste bi bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawan gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté xurdu yaangi deg am nañu xamne mën nañu am ciow lol ko duñ ko jot bu ne bu ci wara djublu ko ciat yakal len de nga
1: simo ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bul def li bul def li demal genn sarax sangam
0: mo ponkal bobu ci bopam lol mom mo yakal bopam mu ngi may deggi buma deggi dana xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fum tolu
1: mu ngi ken deggatu
0: wa kay jeexna tak ko tak affaire wi ci bopam ne
1: ba set ci wat na
0: no dafa ñëmé wonu ma nan ma naka hey buma wax dara lek ma waxon luma la waxon ci bopam boko say doon top ko si won na lol nda gis nga ko ciat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yo nak di nga du bëgg nak tak tour ku leen di tejal ay yaako man bokku ma ci non doxew ma nonu
1: ay ci mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinjila mbokk yi kep ko xamanteni amana yaangi ci xat ak ay jafé nga bëgg na ku la ci dimbali ba mbir mi sedd guyu budé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd way na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom du ci nangu kenn ku togn kenn waye mën na fexé ba jam ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu 10 la nak jokkol ak mom rek ci carton suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 77 le 78 le 431 77 84 78 431 77 84 kep ku ko ci wor rek inshallah ci carton suñu borom da nga mëna jokko ak mom señ modou nak damay delsi wat ci tay bros nga ko sank waye dafa bari lu muy dal ay nit mu don sutura don kersa di tax kër yu bari di tas ki tak soxna sey ak mom ay atta munu ñoo am dom jigen gi sey ci kër di taxaw te mom xamul lan mo koy taxaw lu wala mu am dom ba paré taxawat lu yag
0: moma gënal li nga may wax lu nga may laaj ci lool lepp de na li nga wax ni ci bopam kep ko xamne am nga soxna nga jekki soxna ci nga dem ba ci digënté bi rek mu jekki war bok ca dug ñewal kep ko xamne tak nga xalé bu goor xalé bu jigen bu amate far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam loolu nit day tolu fe gi sen digënté mu ratax mu yaq sen digënté da ngay tolu fo xamne ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak sen rawan ak sen rawan ño koy def yaangi rek nit rawanam ci bopam tank lu muy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko manoko wax len ndel dama la wax ni misal man bopam boma junjale man dal dama def ni ne nak bay mak sama bop bay mak sa bop rek yaangi rek ndax mbiru rawan ci bopam am lu mën do yakal nit sarawan bu bëggee lii taytuwoo ko defoo ko ci jafe-jafe rek ngay dëkkee loo bokk comme gën ci yow sarawan bu day dugg te digganteeg moom gon rawan dafa am loo xam ne dafa nekk ci ngeneel ci nit ki premier nit rawanam la boo xëyee suba teel rawan moo lay yeewi boo ubbee booy nelaw ba dëkk jëkk rek yeewu sarawan moo lay yee boo xëyee sa jigéen sa xel jàpp ci leneen sarawan moo la ko joxloo ne la laa wax ne ci boppam lu mu lay defloo noonu ci boppam na nga ko saytu boo xam ne lii la bokk ci boppam nga topp ko ca tu ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
1: ay ci 78 431 77 84 78 431 77 84 moy numéro Serigne Modou Ndiaye yeen ñi nga xamni da ngay na am galankor ci seen bir neegu sey amana nga sey ay at ta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawat taxamo lu ko sabab bo ñewé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal muy lu mëna nek rek inshallah ci katunu suñu borom dana la teggil bobu la galankor ci katunu yalla jokol ak Serigne Modou Ndiaye mu dimbali Serigne Modou nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
0: sangat bobu la sa warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxu ci yo xamni da nga sa yaram day 10 mba ngay gentu gentu yu bari mba ngay ta am rawan yo xamni ci bopam da am lim lay sonale tak tour bes buñ ci waxtana bu jibo bes bo ci tango day deñ jafé jafé bu mën ta doon buñ la waxante won ci tegante la ay yoon ci yeen yi def lepp katane la bo fi duggé bo sa tango rek jam rek ngay am mala wax lolu
1: wa seigne modou dama dajé ke way jur fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi génn la ni domam da melone melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon te la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye ba mu jëflanté yow amana ba muy ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ak dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg dëddelé ko yoon wo bëgg ko dëj ci yoon wu baax
0: waaw lolu alhamdullilah alhamdullilah rewinta xam nga lolu mom lepp lu nekk xajjo rewinta yi mom seigne moussa boko fa jëme net ci émission bëgg da nga ton nda gis nga ko xamne cëpp ya nga tox kep yo xamne ya nga naan kep yo xamne ya nga mandi ci katani la bo fi ñew musafaru
1: xalé yu commencé di jëlantu nak
0: kep ko xamne ya nga sacc bo ñew ma defara lo xamne dang ko sa taxaso rek sa xel do du nek ci sacc ma la wax lolu
1: ci acca mbokk mi non lolu buntu la won rek bo xamni amana fi ñukay dalale di waxtaan ak mom tombe nañ ci wayjuru mel nonu muy sante bay gërem 78 ngeen di joko ak Serigne Modou Ndiaye 431 77 84 78 431 77 84 Seigne Modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañu nekk ci jamono jo xamni ni leg ñu dëgmal ay examen école yi ubina ñu bari di fay ci lu cher ci école di daj lu dekk seen doom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xale bi ci njang waye ñaanal ko bay lepp lu koy mëna fekk wala diko galankor wala liggey wala lu mëna doon mo xam examen la wala concours la bu mëna doon kenn du ko ci mëna fexé luddul dogalu yalla rek
0: waaw luddul dogalu yalla loolu mom taktur loolu lañuy wax sax taktur ndax kep ko xamne am nañ jafé jafé ci yoyu am teluti ak tamé ab teluti jongante ak teluti concours ci katani la bo ñëw rek ñu safaraw de nga ndax dama la wax na ci bopam loolu bu waxtu bu jotté rek presque rek lu ba op ci liggéey bi pour rek moma téré loolu la sax ndax ci bopam ko fa ak tam dafa metti ndax bo fay dem tay famille dañuy joy presque bo fay dem tay kër presque am ku fa day amati jam luñ bëgg lan dul nga am jam rek mu waxata na kep ko xamne ya nga lijeenti ambassade muy lijeenti ay kayit muy tax ci carton la ñoomal ma jox la sangat bo xamne ci bopam bo demé bo déposé joy rek lu nekkon tay galan ko rena dañ
1: lool da na ma yobbu ci Seigne Modou tay ngir waxtu wi sax dafa mat sekk waye ñi nekk bitim rew tay yag fa def fa ay at am nañ ay kayit waye nak teranga jeñ doon sakku muy am amba dem nañ ba am ay galankor liggey jafaleen am jafaleen ta bayyi nañu ginnaw njabot sarji yi leen di xaar ginnaw bari na waye it ñu nekk ci ay xat xat yo xamni yobbu nañ fa seen soxna am ak mom problème fofu wala ñu am dom ba nopi ak tubab bëgg tubab ba dimbali leen jox leen seen dom ñu dem di tribunal di yeg di wacc tay ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir
0: waaw ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak tayfiq ndaw dama na Seigne Moussa dama la wax ne taktour law dege ma lay wax ne ci bopam man sama liggey lepp lu ci op rek nit ko am jafé jafé rek moma gëna sawar ci lool mo la gëna sawaré dama la wax ne nga nek ci réew ma ci bopam woma téléphone nga bëgg ñëp ci dé nga nek fa nek ci ay xat xat woma téléphone mba say nit yi nek fi nañ ma wo ñi waxtanti bu jibo ñi yonne ko liñ koy yonne nga déglu ay fan dima la wax ñetti fan ñenti fan dé nga ay fan rek la la wax ko fan mom ki xam fu mu tollu wax day lèr no mu Seigne Moussa nga nek ci rew mi fi ci bopam bu ga dem ngay lijeenti ci papier mu tex nañ deganti telephone ma defal la sangatam tagal bu nak kam wax na nak ñenti fan nga ko sang wax ñenti fan
1: 4 jours
0: waaw bu len leer na sa randu xaju te diganti fofu ci bu mu xaju te diganti bit fexé ko fay bo bu xal nak bu mu xaj fi de nga bo fay ak ci bopam ci carton yalla buñ la woyé buñ boss buñ agé ci dossier bi yow dang nga fokk mok dossier politique yi rep ñoy yëm
1: hmm
0: waaw ñoy yëpp ay sangat la rek
1: fani de politique sen sonal lañ la
0: def waaw sonal lañ la kay no xam nga rek def lu leer wax lu leer limay wax taktour limay wax fi tanka luma mënut dima ko wax ndax damay wax ne taktour ci bopam nga nek ci aduna muy neex ngay wax rek fekk lo xamne manoko nga koy wax ala akhira ngi ñew ko alakhirah nak di bopam man nga xam aduna de ndax alakhirah manoko xam ndax bañ la wax ne bismillah sene kirt ta pax bobu ci bopam ñu dem bayila fa yak yarak suñu borom rek ak ta jef rek mo nga fay deteti kon nak boy nekké ci réew mi di wax waxal lo man ak lo xam ndax boko xamut bayil bu ko xaalif bu mu la ko jaral bu grat bu mu la ko jaral na dama la wax na ci bopam kep ko xamna problème bo xamni mbamu yor fièvre bo xamni ci bopam dem nga hôpital hôpital wër ba stone mënu ñu gis ci dara ñëwal ci modou ndjaj mo waxata na am nga jafé jafé go xamni ci bopam né xamono ko lijeenti ci bi mo nga tuy def bu génn ci ñëwal ba defal lo xamni sanctuaire boko dugati dang ko yëkëti nga fondement kër gi ci bopam mo nga lér na lér na tabax bi bang ko fondement bu légui mën da fexé bu mot ñëwal ma génn la liko tax mo kër bu mën da at mot nga yor sa société bi nga lér na lér na société bi dang koy def ci bopam ko lér na yow société bi yank li nga ci yene lepp man da doxé nonu ñewal ñi gëssal lo xamne dang koy gëss ci sul ci buntu bi ci katane sa tiité day indi xat tatour
1: té ay ci mbokk mi ngi nonu ex nañ nak fi ñi yëkëté li nga xamne moy jataay bi ndax waxtu yi ñu cëlalé won ci biir émission bi mat na sëkk 78 moy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84 señ modou mënu ñak nak ma boros bayré la ta may tej émission bi bayré ndjay bayre mbolo bayre tour han ak bayre ubiku rek
0: bayre mom parce que boko yeketti wul sax gaay xamal nañ la sax ndax lu ci ñew rek ñu ngi wonale ñi fi jaar ñep ñu leen ko luñ ci indi ma jaratul tax publicité nda comme da nga bëgg ñu tenki ko nañ ko ci duggal bayre ndjay dafa ndjay bu mënta doon dafa am façon boma laacce man la ban place ngay liggey lolou lepp pour bu xam nim lay duggé sa bayre la boma laacce nga na sisiere nga am la yor te lolou lepp mo waral ma la koy laacce boma laacce man nga ban kant ban bidig nga yor mo bidig la yor duggu defé sa bayre dafa am spécial bu nekké nak commerçant ngay def lu mënta doon commerçant bu mënta doon rek wax ma commerçant li la ya xam commerçant papier ya xam commerçant lu mënta doon dal nak mo wax ne li lay liggey sama place rek duggu defé dina xam nima koy saytu ak du defal ko ta liggey ta bayre ndax bayre bi damay wax tak tourne am lo xamne ci bop jaaro lay doon amna lo xamne ci bopam dañ la koy defal pour nga sangu ko amna lo xamne dañ koy def ci place bi amna lo xamne dañ koy gas ci place bi ci souf tuul ko fofu tay bo ubété rek client di commencer di ñëkante ak yow de nga ma la wax lolu manela defat na amna société yu bari yo xamne dañu fay luñ ci duggal mo ci bokut ya nga rek ndax société boko tidjé ci bopam ak kër gokoy tidji war nga ko xol bo xaré ñaan ko war nga ko saytu bu paré té doga ubi sa place war nga ko saytu amna sa place bi day dem ci digënté mu arriérat lolu lepp war nga ko jangatat de nga ndax société boko yoré war nga dem bo am ay mema yo xamné ci bopam war nga fa xej tarax def ko fa té société bu mëna jogat lolu lepp day am ci société ko société da koy laccé ndax da nga gis ño xamné suñu société suñu ubé suñu société ñu jéki jéki rek dox rek ñu faté luñu wara def lepp
1: wa ñi am seen société nak señ modou waxtu bi man na sax wayé pour ñu gagner ay marché day nekk problème
0: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tollu ni bi ñu tollu ni Sénégal ti digëna ku la wax na sëriñ amu fi ngir rek da nga lay nax sa bop waxal ne kay yow yoral ta portable ta responsable su bop rek baña dem ci sëriñ ne yalla xamné ko xamné deful yaangi doxé nen yaangi ci erreur ma la wax lolu
1: lu musiba la kon ay ci mbok yi ex nañ fi ñi yëkëté jotaay bi waye señ modou asmada bari ci jamono ji nawet bi rawaté na lélé bu xiiné wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi dé ndax ku am mën na ñëw
0: waaw asma am nañu bari yo xamné dañ koy tikalé ak xoret dañuy yor xoret bu par nan xasma la yor ya nga dégg ndax ñom ñor dañu xawani ro mengo
1: saxat rek
0: waaw ngay saxat na asma la yor ko fek xoret nga yor ya nga dégg xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saxat nga japp nak asma nga yor la ngay rek asma nak mandar gam ñaar da ngay saxat no da ngay andi fat asma yi botay day misa mandar gam day mi rek ak yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ñoo xamna ñoy mom aw yi ñokoy defal tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gisee nga yakar asma nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor bu am waxtu yo xamne bu la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam dang rek ngay tido li mba ngay xat rek ko fek yaa nga yor mba nga japp na asma nga yor ko fek yoro asma di ngay faji bu ton nga wona na ñu ne dañ ma lek sama xaal dañu nax lek sama xaal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kefe loolu lañ ci xam
1: d'accord ay ci mbokk yi mu ngi nonu ak si nañ nak fi ñi yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 78 431 77 84 señ bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay moom dama bëgg taggo bi nga tagguwaale mbokk yi séeréer yi
0: waaw mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmaat rek xam ne que ne Modou Ndiaye wax rek ak si ak gim naa nu na santaata nu naxe naa nu jëm fa salaam tak tour na Sénégal waxe andu naa daar mais ak jafe-jafe kon laa dee daati ngi mën kenn def na rek Sénégal demee def naa a fel kay a paam non hibel na koy fel kee ndax hibel na garaam moom xam Sénégal a fel yo ma waxal leen ñeen bokki olof yi senegal estay metti na lool ndat biñu jëm senegal dana neex lool ma leen ko teeng ñaanal la liñ ko ndax xam na fuñu tel ni fuñu mama yi juj bobam loy duggé premier bu mu metti mu naqari xam na jafé jafé rek la premier bi da nga jekki jekki rek dundé wo ay jafé jafé premier bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lool mo waral suñu rew mi ni estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex am na ñoo xam nak bo leen ko waxe da ngay japp na neen la neen la non non non man suñu lool rew bi du dox rek la moma ñor nun rew bi du amé jam rek moma ñor même bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ci bopam ñi xamni ñoo wara ñew ci yow comme comme lañ la wara indi buñ amul jam nak yow do am jam de nga ko lolu motax boko ñaan rek nang ko ñaan ci jam ak salam rek tatour say gude gude
1: jerejef ay ca mbokk mi no lolu moy lay suñ borom waxon ni sayaj'alullahu ba'da usrin yusran gannaaw jafé jafé bu ne ab jappandal mo cey top kon nak de ngeen fa la serigne modou danalé ay kaddom limu yene bopam la yene ñep mo waral mu bëgg dimbalenté jam yalla ci xam xam ko suñ borom jaglél numéro bi ngeen di joké ak mom nak gannaaw émission bi nopi na 78 431 77 84 mbokk yi ci sama kaddu serigne modou mu ngi leen di leen gëreum di leen jox abdik inshallah benen jotaay ci yeneene tombu ji ra ngeen jëf.

plaçam ndax biir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak misama ay fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebas ci pak ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ñoo xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metté la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamne sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 bude diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegu yi ci ndegu yi ci articulation yi ci ndegu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu woot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu dañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné
hypertension artérielle, manam tension.

0: ñak reer ñaarel gi moy lan moy nga fexé ñi nga téné nga dimbal leen ci li nga leen téné modim sallam ad diru an nasian mané diiné ji laayenté biir la manam fexé ñi nga téné nga japp né am nga li nga xam da xamuñu ko nga fexé ban xam li nga mën nañ ko jarñu motax mo né as salis al i'ya lil ulumi war rabi al amal bil ma'lum moy yi nga xamné mën ta ñak bi ci ñettel bi moy nga fexé jang ngir dundal xam xam ndax jangi ngay jang dundal xam xam li nga xam boko joxe kenen day gëna yok mot yindi sa sallahu wax ne bu doom adama faato yeppam day dox motax mo ne idha mat ibnu adama inqata amaluhu illa min as-salasati mune bu doom adama faato yeppam day dog bam dess ñet motax mo ne sadaqatun jariya aw ilmun yanfa'u bihi aw waladun salihun yadumu lahu mune bu doom adama faato yeppam day dog bam dess ñet bu ci ñeek moy sadaqun jariya manam mbir mu bax keur gum tabax ten bu mu fi baye garab bu mu fi ji mune yoy da bok ci koy amal njariñ bu faato moy doom adama bi bi ci pat mune xam xam bo xamne jang nako wala mu jangal koy nit aw ilmun yanfa'u bihi man xam xam bo xamne jang na ci ba nopi fexé jariñ ci nit te señ ci wa téré yim bindi ni baad ne tukki nit ñang ci jariñu mu ci jariñu kon mom xam xam bo xamne jariñ na ba nopi jariñ ci ay nit da ko fe baye kon lool lo ci mëna déggé moy xam xam bi jang bi ngay jang dang koy dundal ba nopi tamit la nga xam nga jëfé ko moy xam gi du ciagi da nga xam téré rek tok japp sa ñam deul da ngay fexé li nga xam nga jëfé ko pour mëna xam njariñal xam xam nga xam gi lu mëna doon jëfé gi moy lepp solo ta sa bo xamé te jëfé wo yaak ki xamul dara yena yam donte amna loko tané ndax parce que amna lo xam waye boy xol sa grad yegul yena yegi lool motax xam gi bu amé ay téggin li ci top moy fexé nga jëfé ko kon lo ci mëna dégg moy xam man ta ñaka waye jëfé gi moy mbir mi ta mo señ ci waxon ya makhtar subban in qiftun qajal faqaddimu ta'alluma ala amal yen wax mbane ñune ah mune kep ku ci bañ gacc ak adnak alakhirah mune na ngeen jikke xam jekk jefe kon lo ci meuna degge moy ku bañ gacc kon da ngay gis xam xam kon ku bëgg gacc mune gëna wala xam xam di jëf ni rek motax al madaris qabla al masajid manam daara ñoo jikke jakkay ndax jakk dem bala nga fa dem di nek imam ratib wala di top ci naay fo nga jaar ci madaris ngay jikke jaar motax al madaris qabla al masajid motax jang gi moy jitu lo meuna gis jang ge jitu te ci president biñu fal ni mo xam mo fi mak wala dañ ko fe mak xam xam la am nit ñi am yaakar ci mom ñu jital ko kon xam moy jitu te ñi ku melni man ko xamut lool mbir mom bo deme ken du la fa jital kon mbir mu ci nek moy xam gi man ta ñak mo señ touba soñ ci xam waxal na jinan wax jam solo ni kep ko xamne da ngay jang ba nopi am ku lay téré neena koku moy khalifa shaytané waman nahakum an ta'lam fa nahyantum ila ad-dalali mune ko xamne da ngay juk ngir sa ko xam xam am ku neela way xam ko amul solo way señ be nangam mune koku mu ng lay wo ci ak rir kon lo ci meuna deg moy señ touba mom kenn du fi gëna wala xam xam di bo señ touba lool mom sa waxi bop nga yor mom bu ñaaral ba señ touba lim bëgg yoon bi bëgg yu jaar fa mu ng ci téré jëm señ touba nak man na baña nek téré way siratal mustaqim gim ñu wo pour ñu bëgg and ak mom mu ngi ci téré mom djub gi jaamu yalla gi kennal yalla gi top yalla jëf ju bax lool mu ngi ci téré lool nak suñu ko topé and ak Seigne Touba suñu baye téré nak ci lene nañ baye xel la suñu yoonu bop lañ nek nawaitu may jaddid sunnatul gharaw in ahmadu akay kon lo ci mëna déggé moy Seigne Touba mom dafa soñé ci xam xam ba nopi bind ci xam nga tay ji bo ne tassaw di sahar wax ma la xalé waye mak sax man nako jang yobul la yobul bu reey la bo xamni kuko top ket da ngay mucc adina yobulum ndaw ñi sun borom lam waxon wa tazawadu fa in ghayra zati taqwa mune su ngeen ñew makka mune na ngeen bi ci yobul bi ci gën moy jital ragal yalla kon yobul gogol la señ duma yalla mune yobul kon man ta ñak ta adina ku fi ñew da nga fay tukki ci da ngay am lo wara yobale li nga yobale moy jëf yi baxé te yalla rek fi'lul khairi wa niyatul khairi wa khawlul khairi manam jëf ju bax yene ju bax yene lepp nek ci lu bax kon Seigne Touba mom wote na xam xam ba nopi ci xam xam la sañ ci yoonam bi benen bi ci dessat mu wax ne kep ko xamne da nga am xam xam ba nopi nay ci xam xam bi dess na la natt manam xam xam bi nga am nga war ci mëna jariñu nit ñi jariñu leen ci sakanal ko rek tey ko
1: supérieur
0: néna bala nga dé yalla natula

0: motax mu ne fa kullaman bi ilmihi qad bakhila fa innahu yubtala qabla al mamati manam jik ngay de mu ne yalla nal nat len rek ngay joxe mi wagne mi yok mi xam xam xam xam rek ngay jangale di jangale ay tere mi yok ngay jangale sa xam xam di gëna yok lu rut lol loy joxe day wagne ko way xam xam mom sa bo tere tere bi diko jangal kenen fino lañ ci xamone doy yokor way lu wagne ko ndax parce que yaangi gëna yaangi baam ay yaangi baam hadith yaangi baye abiyadi ko lol day gëna yok mokal gi da fi gëna nek ko yow yëgal la nga xamone ma ngay yok way su fekente ne joxe woko bu yagge day raf ndax tere bi loko jang mokal ko mo ngo tok ab fukki at fukki tam ko jël way atum mam yalla tijju woko xolo ko waxo la ci jëm bu yagge da nga bëgg tari hadith mu tele kon lo ci mëna dégg moy seigne touba wa kay legi motax mu ne man taraka takrar mu ne la budda an yasha neena kep ku run nafar ñina mu ne fu mënta ñak da ngay fatte alquran loko bëgg loko mokal bu mën ko bindi nga tok ab dir bo xamni jango ko bindo ko deglu woko ala kulli hali am lo ci fatte motax lay wax ne kep ku mokal alquran lepp lo bëgg mokal dañ ko mokal waye kep ku fon gëna alquran lepp lo dugg sa dundu day nakari mar sun borom wax ne won an ra an dhikri fa innahu ma'ishatan danka wa nahsuruhu yawm alqiyamati a'ma kep ku deddu sun téré bi moy sun mbiri kep ko dudd mune ah sa dundu day xat dan kan waaw moy diine yalla ji ak ja ak top li nga xamni mom la diglé nga dudd ko fi top lenen neena sa dundu day xat lol day nakar te bu ëllëgë yowal xiyam boy dekk sun borom neen dañ lay gumbalo nga ne yalla lan mo tax nga gumba yalla ne ko sama alquran sama diine ji dang ko dudd won mor tay ma fatte la ba nopi gumbalon te lol seigne touba lol lepp bayna waram ci am xam xam bayna waram ci ko xamne da ngay jang xam xam naka ngay jange ak yene ji te yene lam solo ci mbir fi ndon jaamu yalla yep yene mo japp solo innamal a'malu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa fi ndon bo taxone fi di kabar nga xol yene wo julli gu baxut don dem nga farri jël gene julli gu baxut tay ji bo amone yene ne fas na ma yene bu gude ma def temer rak yene ji rek yalla da koy bitti yalla ci bala ngay def rek yene ji da koy bitti kon yene moy lepp solo kon mor seigne touba ne yene ji ci ndek moy nga fexé nga ne lan ngir jang ngi deñ ak reen awalu al khuruj min dalali moy man reer gi ma nek ni ak ñaka xam gi na fexé genn ci basel wecc dugg ci xam ta gu dugg ci xam kenn la nax tay ji bo gisé maké di man yi ñi nga dem fa yoonta nax la parce que da nga maîtriser wut terre bob
1: mënoko xamoko
0: wa kay kako maîtriser mom fa ñewen témer ju ñun kenn du ko nax ndax parce que xam na chaîne bi ni muy doxé tay ji tamit momit bu jugal fo ñew ci terre yi dañ ko fi nax na xamul nekk ci terre yi légui motax lo mëna gis xam gi mënta ñak kon seigne touba wot na ci xam xam wot na ci ñub ku nekk ci lenen ya ca nekk ku nekk sa yoonu bop nak sa yoonu bop la way bu ëllëgé yow ak yalla
1: jërëjëf 88 628 06 18 bay balla jeng ci touba seigne yat massar ci louga ñing koy ziaré bax di ziaré seigne modou jeul ci la ci louga di ziaré soxna momi ndjay ci touba momi daan wax bay sama guerre fu mu nek ne wax amine rek ñing koy ziaré mom tay bu baxta koy ñaanal fe mu tuddi yalla yok ko ay leram ta taf ci barké di ziaré jabotu seigne bassir yeb faté wuñ ci kenn di len ñaanal wër seigne fay ci ndindi ñing koy ziaré bax di len ñaanal wër ak guddu fa nak xewal ci seen émission demb tay ngi le tay ñu dajel dal nak seigne ku ñu wax seigne abdou khoudou sen dëkk ca bayax di ndawlu bëgg xam-xam te di ci ne moom la ñu dalal si seen émission démb tey ngir ëllëg soxna maam Fatou Gueye mu caatu lamp ñu ngi koy ziar bu baax a baax maa ngi leen doon tàggeloo fii keroog sax sëriñ yi kii Diallo moom nekkoon
0: lamp Sini Diallo
1: sa collègue la woon yàlla na ko yàlla yërëm xale ko àjjana moom tamit kii 88 628 06 18 sëñ Ibrahima bala may joxaat invité bi ba doon synthétiser waxtaan fi sëñ waxtaan lépp ban conclusion nga ci am
2: suñu daal ñu ci mën a wax mooy islam moom xam-xam la woote ixra moom ixra jàngal waaw defe naa loolu moom leer na nañ waaw kon defe naa ni jàng moom munta ñàkk waaw bu ñu nee jàng munta ñàkk mooy xam-xam munta ñàkk waaw suñu jàmbaar ji nag moom Seigne Touba moom xam nga ni xam-xam moom comme nim ko bindee rek karamati du yet yi waaw sama bind mooy sama kéemaan te bind bi dara génnu ci xam-xam sëriñ dara génnu lépp xam-xam la bindam yépp xam-xam la moo tax sax mu ne xasit deti faaxat xasa diyal kiiraam wali taxadu abadan xeral maraam moom xam na ni bindam moom tegu na foo xam ni kéemaanu bindam moo tax bindam xasidaam faat lu dul alquran ak hadis du dëgg waaw loolu yëpp day indi waat rek xam-xam dayoo bu mu am ci islam xaadimu rasul waaw ki nga xam ni moo doom bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu indee noonu xam-xam moo tax sëñ bi réer amul el mustapha nawaytu maay jadidu sunna doo xaraawaa inni ahmadu waaw sama yitte du lenn du dundal sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam xam-xam rek la waaw xam-xam la yonente bi lu mu dundoon lépp nan ko koy xamee loolu ci xam-xam xam-xam la koy xamee kon day mel ni daal sëñ moom islam xam-xam la woote waaw xam-xam bi nag sëriñ
3: ko jàpp ne dafa
2: ak dafa nekk ñaar fànn ci loolu laa nekkoon sànq mooy wàllu xam-xamu bind ak xam-xamu axiqa axiqa googu nag defaru googu maanaam moo tax sëñ Touba woote woon muridulaahi waaw muridulaahi waaw jàmm bi na ma yegg ci yàlla waaw mu naan képp koo xam ne jàng rek ci li bind ci téere moo la taxaw ñëw ah man de jot naa ndigal ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam pour mu defar ruu yi waaw ruu yooyu nag defar ko mooy muridulaa yi mooy xam-xamu murid la mooy yegg ci yàlla te mënoo yegg ci yàlla am xam-xamu yàlla boobu mënoo ko am mukk te defar woo te day mel ni nag xam-xam boobu moom lu bëree bari lu yàqu ñu ñàkk xam-xam boobu ñoo ko waral am déet ñu bari jàng nañu ay téere di weddi ay borom maqaama yooyu ay wàll yoo xam ni kenn naatablawul li ñuy liggéey suñu borom li ko suñ saam bay di waxee ñoo xam ni ku mel ni suñ Touba xam ni dundam yëpp amul leneen lu mu def lu dul liggéeyal islam billahi alladhi la ilaha illa huwa hayati wa mamati arakati wa sakanati ma sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dundam gépp mu jaglal ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ni maanaam li mu bind jaglal ko kenn bind ko loolu du concret la tubaab di wax lu ñu teg bët la kenn waran tegu ko kon sëñ bi nit bu ñàkkee ndimbal ba dem ba am lu muy werante ci liggéey boobu rek nga xam ni ñàkk ak defaru la ñàkk ak defaru waaw di nga jàng téere te doo defaru waaw defaru googu nag sëriñ moo tax may insister ci loolu sëñ Touba defaru googu moo tax mu woote muridulaah googu liñ doon jàng ci téere yi nee na leen ku mu fi indi woon ñi ñuy jàngale bari na waaye defaru googu nag mooy xam-xam day dugg toujours ci xam-xam sëriñ day dugg toujours ci xam-xam kon nañ boole xam-xamu téere ak xam-xamu defaru boo jamee ci naaju ni ñu koy waxee sëñ bi nga xam ni ay yar ak teggin rek la lay jàngal naaju ba mu jeex tag moo tax ci biir murid gi sax xam nga am na noo xam ni boo ko doxee ñu ne la xanaa yow da ngaa jàngul naaju da ngaa jàngul naaju nga xam ni kon day mel ni ñun dëgg li suñ Fall daan wax naan ko ñu am kenn amu ko jëlal masalikul jinaan man jëlee naa si ay borom xam-xam yu mag yoo xam ne fu nekk jaar nañ fa ci àdduna ci xam-xam bu bari ci université yu mag yi waaye léegi boo demee al azhar fu mu nekk ni masalikul jinaan gii amul benn téere de référence ñoom bu ñu jël bu dul masalikul jinaan ci wàllu tasawuf parce que gis nañ ni amul téere bu nga xam ne sëñ Touba pédagogue la woon maa pédagogue maanaam am jàngale da ngay xool taalif bi muy taalif ay téere yëpp da ko taalif ci maanaam li ñuy wax versifier ci tubaab maanaam way da ko way parce que way day gën a neex a jàpp
0: waaw
2: waaw kañ wesar waaw mu ngoog waaw nga xam ne loolu yëpp fonk gi mu xam-xam ak bëgg gi mu bëgg xam-xam mooy pédagogie bi maanaam ni ñuy defe xam-xam si yow boo fekkee da nga koy da ko taalif noonu si nga gën a jàppee xam-xam bi que bokk noonu def ci wesar loolu yëpp sañ day indiwaat rek suñu jàmbaat yi ni ko suñ Fall daan waxee rek kiñ am kenn amu ko waaye xam-xam moo ci jiitu nag
1: jërëjëf sëñ Touba xam-xam ba tey
0: ok alhamdulilah ala kulli xaalin ci sëñ Touba xam-xam mu nekk lu am solo yéen dima ay salatu wasalaam waxoon ne xayrukum man taallama alquran wa allamahu ñu ne mu ne ki gën ci nit ñi mooy koo xam ne daa am xam-xam xal alquran da koo jàng ba noppi di ko jàngale jamono yooyu alquran moom lañu doon jàngale moo tax alquran nag la mën a wax waaye xam-xam boo xam ne dafa aju ci jëriñ nit ki su ko nit ki xamee di ci jëriñ nit yàlla tax day dugg ci njëriñ waaye bu dee su gudd yu toll nii jàngale diine amul lu ko gën a ëpp solo ndax lan la mooy féetéerlu gi ak réer gi bëri na de sëñ Touba di lépp waxoon nañu ñu wattandiku ko bàyyiwun ba tey mu bindi fa ay téere moo tax su la waxee ne la na ngeen sàkku xam-xam ngir jëmm yàlla dafa xam njëriñ li nekk ci loolu te nit ki lépp lu muy dugg te yàlla taxut da koy da ci beuri ciona manam njariñ lu do am solo mune boy sa ko xam xam bul sa ko xam xam ngir nit ñu top la wala nit ñu ne ya beuri xam xam mune bul def lol de wala maraw samay mas mune bul def lol moy sa ko ngir jëm yalla motax mune la taqsudu ismal tal balaya lakum wala khabzukum al hadaya yow serigne bi jang mune ha bul jang ngir am ay tali wala ay atiya dedet mune jangal ngir jëm yalla ni tax lolou moy dafa xam bu nit ki jangete yalla taxu cione ci nek ndax lan la ben da nga sonu te la nga bëggon do kam ndax parce que da nga genné yalla ci mbir mi te yalla mbir moko genné cione day bari benen jepan mo xane kep ko xam da ngay sa ko xam xam ngir ëppalante ak borom xam xam wala ngay wérante ak nit ñi néna da ngay nek ko xam di nga perte fi di nga perte fa ñëm te bu ëllëgé safara nga jëm moy sa ko nga xam xam di ñëkënte ak borom xam xam nga xamni bo démé beuyit bobu yang koy fekk ci mahalu quniran ku ñu wax zarox señ tuba tuxalé wax ji né zarox mo né ki sa ko xam xam ngir ëppalante ak borom xam xam wala di wérante ñi déssé di wala nga bëgg daraja ci nit ñi nit ñi tek la fenn di ak am xam xam ak dégg téré légui nona né da ngay nek ko xam da ngay jaay sa adina ci allah xinax da ngay perte kon lo ci mëna déggé moy xam xam gi yéena ji ci jik moy xam ngir am xam xam ngir gindeku ngir jarñ nit ñi ngir dundal xam xam ngir la nga xam nga jëfé ko li la señ tuba diglé légui nak bu féké nit ki day sa ko xam xam moy mu né nan ngay def motax mu né wa'd min adabi ta'allumi firaruhu min dururi kulli muslimi néna wax mu nga jang par wa yow mi sa ko xam xam sa néna liñ lay denk yow na nga watandi ko di lor bép julit moy kon yow wax mala am nga xam xam way bo tolé ci jang néna na nga fexé watandiku ba do lor kenn motax mu wa'd minha kawnuhu muttahidan fi fardihi wa mal hawa ta'adduman manam yow mi sa ko xam xam mina mo fexel ba na nga watandiku di gor gorlu ci farata yi la sun borom digal ak lepp lo xamne sax ay nafila ndax lan la moy parce que lol dalay jeme ci martaba nga xam naka ngay samme li nga yor mo rien sa salam na xone talabul ilm mun faratu ala kulli muslimin waxut gor waxul digen manam sa ko xam xam ñina mun warna ci bepp julit kon nek magat nek xale taxuta mucc motax bo demay seigne touba wax ni wasibi wasubani wan niswani moy pay borom bejaawi wax mbane ak jigen ñi mun yeen ñep téré bi yeen ko tax jox mi tawdi sahar motax ba kawno hazard nasmi nekku gila téré nga xamne téré bi mune borom bejaawi yeen pay yi nga xam da ngeen magge japp ni jang wess na mune yeen ci ngeen bok
4: delu len ci
0: wa mune bu ngeen ci delu da ngeen am lu ngeen xam bi ci sat mune yeen wax mbane yi ñu la dira mune yeen jigen sax ci ngeen bok kon ko gennut genn ko mom kenn du wala xam xam ba nopi diko fa bayyi kon mom tel na wax limi wax ndax lolo tax mune la xam xam tawhid al fiqh al islam al ihsan mune ñet yi kenn mënu ko takali ak morom ja mu misal la ko ni la budé tawhid moy ru toma da mo meunta ñak ru bu am tur ru mom deena ñu ko wax ay waxam mune al jism moy yaram te toma da mo bu ne ru jëm ci top ñu bu ci wa mune al libas moy yere ya mune ñi ñet yi nak ku ko bëgg taxalé xamo li ngay def lum doon al iman al islam al ihsan motax mune ru gi jëm ji yere yi nek sa ñetti ben mën na ci baye moromam suñu jowa motax mu lay yow motax mu lay ko kep ko xam na nga bëgg top suñu borom subhanahu wa ta'ala fo nga bolé al islam al ihsan al fiqh moy li nga xamne mo lay jangal li ñu jullé ni ñu woré bolé al ihsan nak moy jangal birum batin moy li ci bir moy xol bi tax mu ngi tewlu yalla wala tewlu ko lool mom sharia du ko at sharia mo luy gis na rakay baxna seug nga légi nak haqiqa nak moy xol ba xam xol bi bim kabaré ci yalla nek wala da nek ci lenen comme imam safi'a defone ak jarbatam bob lolou xam xam batin la lolou nak lokay may yunus sallam wax ni antamulu laka annaka tara way fa illam takun tara fa innahu yarak manam da ngay jaamu yalla mel ya ngiss yalla su la yalla gisut yang so gisut yalla yalla ngay gis fa lolou ay te dinala ak ñor du ko may ben da ngay jang ba nopi dem dajé ku xam mu tegg la ci won manam mu tarbiya la tarxiya la yegal la ba nga xam naka lañuy mëna baye lolu xel sa borom subhanahu wa ta'ala ci lu wet ak ci lu neubal mo señ tuba ñu yëp da ko jëmmal ci ay téré pour wane xam xam man ta ñak ba nopi bu tuxolé ci kenn mo ne li ma ngi jëlé ci diw sangam
4: ak baax
0: lolu da bok ci yeen soxla ci borom xam xam li ngay wax nga wax ne li fi la ko jëlé way waxu ji amul delu way bu yagge dañ japp ne waxi jambour nga jël ndax parce que fi li fu way jang nit xam tay ji lay wax bay rew wax yeb ko xam da nga xam ne bay ri mo ngi ci teyel sangam mais suma ñeen sama waxi bop la lool doxuma kenn sama bop lay nax motax lu mu jël dana la li ma ngi ko jël ci bop sangam ñaari bay ji ma wax sank ni bo xol neena zero ko moko wax neen kep kom da ngay jang xam xam di pou ko rew ba ngay wone ni man nit fi la bok meena wala ngay wérante way déssé di neena da ngay perte wala nga bëgg am daraja ci digënté ak nit ñi mune mo ne su ko neexal na mako wax am na ñoo xam dañu xam téré bi zaro ko waye dañ li bay ji kër ku ñu wax zaro ko moko wax nga dem ci wa afdalul ulum bil itlaq tawid rabbina ala ittifaq mune bay wax ji kër ku ñu wax daymani moko wax mune waxal lahu daymani lool su ko neexal na man mako wax
1: mom da lu mu jël ci
0: diiw sangam
1: diiw sangam
0: ne li diiw sangam la ko jël masali gis nga wax na ci masal gis nga bay yu bare dal li mang ko jele ci terre ben ibris mang jele terre sang mang jele terre sang parce que dafa beug wax ci leer mo xamne li mi wax moko way way amna ñu ko mësonu jitu lool dafa bok ci tax nit ji xamne ki li mi wax ne lu am ay dalil la xam nga hadith lu neexon bu lu neexon tay ji nit jele fe hadith demé wut nono amna seen bu ni jaar mala xamne hadith wërna wala wër
1: bu xol
0: waaw dañuy xol na hadith bi ndax cyalla la amna ko ci bok wala tay ji bu ne hadith bi tay ji ga diw sangam mu ngi fe diw sangam jamono joj ni wax bobu dundut wala nekul fofa hadith bi dana wirut ndax parce que cyalla la gi amna ko ci nek moy chaîne bi amna ko wax ne ma nga ca wala kin wax ne ma nga ca jamono joj non fek na bobu ak mokol demetut non mo ñaan hadith bi wirna hadith bi wirut hadith bi sahih hadith bi dahifun hadith bi munqatih la muttasil la marfu' la yoy yep lu koy waral moy dafa am ci cyalla rek niñ koy xolé hadith sahih moy ñep deppo nañ chaîne bi ñu ci nek ñep wirnañ jël nañ ci ibnu omar mu jël ci omar mu jël ci nabi sallallahu alayhi wasallam koku chaîne bi leerna ndax dañuy xamne ñi kat fekante nak jamono tay ji bu ne malik jël na ci nafi nafi jël ci ibnu omar omar jël ci nabi sallallahu alayhi wasallam hadith bi dañu nga hadith bi gëd wërna ndax parce kiko wax cyalla rek xam nañ ko
1: jël jëf
0: legi motax xam xam non lay démé fo mo am ay delu way yo xam ci ngay delu pour nit ñi mëna xamne li ngay wax ni kat fi nga sukkandiku mor seigne touba jëmmal loolu ci anam yi am solo
1: yalla nañ ko yalla fayal cheikh ahmadou bamba kharima
0: amin
1: xamna seigne aliou dafa melni téléphone dafa am jafé jafé 88 628 06 18 ngeen mëna dugg joxé sen participation ci émission bi nga xamé té dañ ci waxtané seigne touba ak xam xam xamna seigne abdou bu yi tej dafa am bénn rubrique bu ñuy wax xéewal gi dafa am loy baxé mbokk julit yi ndax émission bi dafa am rubrique bo xamné buñ koy tej dañuy am lu bax lu ñuy soñé mbokk julit yi wala luñu leen jox ci xam xam wala luñu mëna jëfëndiko ba alxemes ak jamm suñu borom xamna mom ngay tëjaalé inshallah rabbi di fatali mbokk julit yi rek né mom dina del ci wat seigne abdou khodous bu sobe yalla ñu gëna faram faccé liggéey bi nak invitation bi dañ ko improviser dafa préparer wuñ ko niñ ko rona préparer té mu am ay dog dog ci yoon yi sax circulation bi seigne ibrahima defena né da ngay wala jox kaddu nga tagguwalé ci invité bi tay ji comme non ñu am lam solo dal moy na xalé yi jangi té nañu jangi té na nga and ak téggine parce que damay gis suñu imam bi nek geyo seigne bass mbake mom seigne mour gelongal mom soxna fatima mom cheikhul khadim day wax ne xalé yi nañu wék ñi leen di jangal ndax mëno am ku lay jangal té wégo ko kon do fa jëlé xam xam mukk mo waral jang yu yag yek tardé yu yag yek yépp wala nga jang ba ci bi jang ba jeex ban message ngay véhiculer ci xalé yoyu
2: ci jangalam seigne touba jangalam seigne touba seigne motax waxon nañ ko ci jamono ñi nga xamne tay ji ñom la yalla jox rew yi ci say roi wa gouvernement bi dañu jël kum katiman bobu diko bolé ci programme wa diko bolé ci programme yi lolu serigne toujours day del war rek ci seigne touba ak xam xam fu mu tek xam xam parce que xam xam dafa am charte yi ngi koy wuté wa am na charte yo xamni bo ci jaarul do mëna am te kuñ katiman nak ku jang xamni mom Seigne Touba indi na ci mon anam yi nga xamni kep kuy wut xam xam han bo ci jaaré di nga mëna am li nga bëgg waaw bo jaaré nak yoon wo xamni doppo wul ak ni mu ko indé ci kuñ katiman koku xam xam dalé dadi jafé ta xamni ni yew mi doxalon na no xamni lu bare bare gis nga lu don xew ci bir mouvement scolaire bek étudiant yek yep xeyna amna ci yo xamni deug la ay revendication yu légitime la maye amna ci ay doxalin yo xamni lool yep ci kuy xam xam
4: dafa nan ni mën na ñak mo tax grève yu bari parfois yu ñu mëna ñu woy xam ni mënon na ñak di am lool yëp day day delu wat sax ci xam xam kon nga xam ni ñun moto mané xam xam buñ koy wut han dañ ko wara wut parce que julit dafa wut xam xam ikhra lool leer na nañ waaw waye ana miñ koy wuté nak lool moy problématique bi problématique bi nak manam miñ koy amé wa ci lay taguwalé kon ñu delu rek comme ni mako bindé won bu may def ki bi ci kan kun katiman buñu delo ci njangalam Serigne Touba Serigne def na ni xam xam niñ ko bëggé dinañ ko ko amé té dinañ ko amé ci anam yu muccu ay kon dal ñi ngi wowat wa réew mi hein ñu delu wat ci njangalam Serigne Touba gën ko jox ay naaju hein kat na yu yeb day indi wat xam xam bo xamné rek boy wut xam xam am ko da da da yomb kon dal dañ delu ci njangalam Serigne Touba ñu delu ci njangalam Serigne Touba mom xam nañ ni leppam xam xam la ma ngi koy wax ci njëlbeen gi karamati xatiya gi sama bind moy sama kéman te bindam yépp nak Serigne gën bu xam xam kon nañ delu wat ci njangalam Serigne Touba xam ni leppam xam xam la won buñu delo nak ci njangalam njangalem defa na ni xam xam dinañu yomb ta xam xam xam xam bi nga xam ni nak mo gën moy bi lay jariñ fi jariñ na fa lañu
1: jëf Serigne Abdou loy baxé julit yi te taguwalé wax ci
5: alhamdulillah ala kulli hal li ñi tejé rek moy Serigne Touba day wax ne fal ilmu wal amalu jawharani li khayri dalin yajlu bani manam xam xam njariñ la ba nopi dalay bijj jëmele ci lu bax ci adina ak alakhirah bu ñaaral moy gëna selal yene yi ta def lepp ta yalla rek tax ndax jëf ji lu mu bari bari te yene yi selu choono kasse lay doon haba'an mansuran manam pori pond la bo xamne bu wuré do fekk dara bu ñaaral ba nit ki lepp lu muy def mu fexé xam ko
1: xam ko
5: xam gi lan lañ ci diglé ak naka lañ koy topé ba ci yoon loi sax bo xamul yenn mbir yi boko defé dañuy dem tek la ci yoon kon lo ci mëna déggé wax ma nak loi yalla yi loi yalla ku ko umpul nak bëgg top say ndort sa bop ngay nax bi ci dessat moy li yalla mom ñu jox ko ko Serigne Touba loolu la woté moy tawhid ju set ma nopi lepp ñu jël ko tek ko ci xol sun borom di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mom mi jappandal mu jappandal lepp ci adina ak alakhirah di jéggalu ci kaddu lepp lo xamné jub nañu sante ko sun borom lu deug dañu xani matik doom adam wala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di fatli ne ñi doon dalal Serigne Abdou Koudous def na ne xam xam feñ na fi Serigne Ibrahima bu am solo nañ ko indi wat inshallah fan yi di ñew bu soobe yalla tay ñaan yalla fekke wat amin ci def na ginaaw suba moy Serigne Touba wéru geewu wéru ko gamo gi ñaan yalla fekke wat ko at yu bari bari bari yeen fatli nga yeen doon deglu seen émission demb tay ngir ëlëk fi ci réseau DTL fi ci CNN FM 88.6 ci Dakar Colobane lekkolok Jantaba Touba 95.2 ak lèr gu Louga 94.6 man ngeen ñi ngeen daan sétane en direct Jant bi TV ak suñu support digital yépp ki nekkon ci xarala gi moy Serigne Aliou Ndiay fego Serigne Ibrahima Khalil Cissé bo démé Touba Serigne Abdoulaye Sam mo fa nek ak mbokki talib fa nek lepp nga dem Louga Serigne Cheikh Lo mo fa nek ak mbokki talib yépp yu fego nak Serigne Ibrahima Gueye mu Serigne Saliou Touré waxna leen ni invité bi tay Serigne Abdou Khoudous Sène la tuddu ki leen doon présenter émission moy seen bokkum talibé Serigne Diop Fallou di leen wax ba al xamé sak jambou sobé suñu borom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala

adakuk mu melni keman mu randu koy ngeneel da ngolol mu tele sa mare ngeneel.

0: banigen mambolan monan walwal de gete bi ken kumar ma ko gandu dey banawal
1: banigen mambolan monan walwal de gete bi ken kumar ma ko gandu dey banawal
0: gete bi ken kumar ma ko gandu dey banawal
1: gete bi

0: kan ye pengi musti cebi ge mbasa alum to futé konan sakanya malum yasa any bligé bi yam na penko gi yam so barikal li duk fago yakal nga waje yakal wajeri ba ñepp gi ñel yo bayo fu jore la
1: acha bay laat ñu ngi lay gërëm mu mel waxtu ba ngay jëm ci jeex ba tay ñu ngi and ak yeen 88 628 0618

jajef señ mam cheikh jajef señ aliou ndjay jajef señ ablay sam jajef alhaji daoud gi ñi ñoy sun technicien yi tax ngeen di deg ci gor yu wuti yi di touba dakar ak louga no ngi jajefal ñep di nuy ñep di jital ci nuyo be service cheikh mamadou muntaha diko ñaanal fan wu gudde ak wer ba mbollem nal yi nalal serigne touba ci sun borom defal ko ci lokawé ñort waye nuy jaaré mbollem nuyo bu ak ziar bi ci sun loxol kilifa serigne cheikh mom serigne aliou momit war wi mu samp gopam muy radio yi sun borom defal ko mu ag fu kawé ñort waye nu diko jaaré ci soxna fatim bakki mi directeur sun radio yi no ngi nuy ñep buñ jëlé nuyom ñi ñuy déglu ñëpp jaaré ko ci asabu ciéñar ahlu jant bi astikhaul leer gi jaaré ko ci loxol baye ndaw ndjay baye sini lo ak baye ma yassine diouf soxna mer sek yaay radio yi soxna fat ndjay louga dañ nako mëna yobalel ci mbollem ñi ñuy déglu ñëpp no ngi nuy ñëpp tay nak no ngi jéglu ci waxtu yoyu xawa jall way da fekk ne waxtu julli mo xawa am fum ne legi tay nak tombe biñ bëgg jema waxtane dañ ko bëgg jema ci politique bi ñuy gis ta am ci xalaat politique bi ñuy gis ci réew mi ta am ci xalaat ta am ci xalaat joxuñu kenn nak waye sunu xalat la aduna sun borom subhanahu wa ta'ala def nu fe indi adina sun borom def nu fe indi ndax beggut mu rap mo indi nu fi xamal nu tawfiq yi fi ne nun ko meuna jefandiko ndox yi ci soufsi melli ak mbollem yi ne ci aduna bi tañ war ko jëfëndiko mu xamal nu nun ko wara jëfëndiko nu wara naccal sunuy xel ngir jëfëndiko yoya politique waye nak mel yoyu waxtu ne ñeeku gëna jigeen ño ci gëna yey moy rew mo muy feñ ñe gëna jigeen ño ci gëna yey waye politique bu baax nagay tax kenen du joge ci all ba aki moko bayyi ñi ci gëna yey politique bu baax politique bu baax politique bu baaxay tax pétrole bi ne ci souci ñenen duñ joge fenen ñew aki moko bayyi no politique bu baaxay tax or bi ne ci souci ñenen duñ joge fenen ñew aki moko bayyi no ndax yoyu ci souci muy mbell mi mbell yi genné ko jariñoko moy bokku na ci yi mëna neutexal suñu dundin politique bu baax nagay tax citoyen ya nek ci rewma yépp gis ci seen bop motax bo politique am solo aduna sun borom indi nu fi donte du jak waye mu indi nu fi ngir nu mëna nu man fe dund dundin wu ñong ruqsune ñu war fa def la wara dem ruqsune ruqsin wara jaamu yalla ñu jaamu fa yalla ruqsin wara liggey ñu liggey fa waaw moy bu jaamu yalla joté bu jaamu yalla joté bakki balla siarna la alhamdullah bu jaamu yalla joté nga jaamu yalla ba ko la gis defane dañ ne la yow suba ngay faatu bu liggey joté nga liggey liggey liggey ba kula gis defane yow dañ leena xana do fi joggé do faatu ruqsin wara wañi nak moy waxja ruqsin wara waxé donte amna fi wal waye nak nu neewal ko nun nak ruqsin wara waxé mom lañuy tawé tawé tawé bam jël ruqiñ warona jaamu yalla ak ruqiñ warona liggey nga xamni lepp dañ koy wax politique gis gis la day jub di deung
ñepp mënu ñoo bokk gis gis ñi dañuy gis li ñi gis li niki yisé li mu rafet ci mom na la ko kenen di gisé du mel nona ci mom kon mënu ñoo bokku gis gis mënu ñoo bokku djublu ta ku ne defé nga né sab gis gis mo rafet politique bu rafet moy nga am gis gis bu rafet te yalla denku la katnu manna doxal nga partagé ko politique bu rafet moy am nga xam xam bu meuna jariñ sam rew am nga xel mu rafet mu meuna jariñ sam rew waye yalla denkagu la nga meuna doxal nga partager xam xam bobé ngir ña yor ta meuna doxal man ko doxal yow mi doxalit politique bu rafet moy xalaat yu rafet fu mu joge rek fu mu meuna joge rek baxna jëlal doxal waye bul ne xalaatub diiw la xalaat dedet xalaat bu rafet fu mu meuna joge jëlal doxal ki meunta doxal na partager xalaatam ñi mëna doxal doxal ko waye lélé nga gis ko day amup xam xam am xel mu rafet ak xalaat yu rafet lool waye da nan duma ko fessel ndax buma ko fesselé ñi jël ko doxal ko te bëggul ñi fi né doxal dédét lool du politique bu rafet du politique bu baax xam xam bi nga yor nga ne duma ko fessel ndax buma ko fesselé ñi fi ne dañ koy jël doxal ko dedet lolu baxut ay lélé nga gis kum tal go xamné da koy bëgg denc ba muy mëna doxal doxalal ko bopam té lég lég yalla du dogal mu doxal mu dogal mu mëna mu yalla du dogal mu doxal ndax lég lég nit dana ne ci rew diko wut ba at yam wara yor rewma wésu nga xamné mëna tuta yor rewma kon koka mëna tuta doxal niti dana wut am rew diko wut ba yalla dogal mu faatu kon koka mu jid doxal waye nak lay politique bu rafet moy bu fekkone ne partager won nga sa xam xam bobé ak sa xel mu rafet momé bu boba bo faato yit do yobale xam xam do yobale yu rafet yoyé ndax dana fekk yow sam rew jariñu ca bok na ci leno tardel xalaat yu rafet yi nga am mëno ko doxal te bëggo kenen doxal ko mba nga man ko doxal ñu ne la dok fi doxale da ngay gis fi ko am xalaat yu rafet ci ab gox am moyen man ko doxal ta moy luy jariñ gox ba mu meuna lam posam doxal lola ci misal nga meuna lam sa pos tabaxu foras wala nga lam sa pos tabaxu l'école wala nga lam sa pos def nangam ta don ab citoyen bu dekk ci koñ bi man lola nar ko def maire ba dekk ci koñ ba ne la doko def merba ne la doko fi defé mom mi la né doko fi defé xamna né sa xalaat bi lu bax la waye la tax mu né la doko defé téggu ko fenn fudul né da japp né loy wara def ci gox bi rek dang ko wara jaar ci mom ngén né fay defanté di defanté ba procès ba naxsay ñu cey perte askan wako narona jariño aw askan wako narona jariño wala am mer am xalaat yu rafet ci ab goxam nar ko defar ministre ba ko fete kaw ne ko do ko fi defé ngir lan bokku djublu politique ñu ne fay defante di defante ba projet ba yaqku mer yu bari ci sun gox yi dinañ am yene liggey dinañ am man ba way leg leg la len di galankor ci kaw lay ne gox yu bari ci sun gox yi sonu lol leg legit am ci bir gox ba ay citoyen yu meuna jappale gox ba ci seni weursak waye la len di galankor ci chef maire ya lay don ndax leg leg ki lamb posam nara def ci ab gox nga ne ko doko fi defet anduñu ci budé ku melni yow dako fa nan wëcc defi lenen bu ko defé askan wako narona jariño ño ci loru rek li nak du politique bu bax ndax day naxsal am rew ñi jité tay ñi jité réew mi ak ñi bëggé jité Allah ku ci né royu kay la wara doon ci jikko ci jëf ci jikko ci jëf ngir ndaw ñi lay xol té luñu gis nga doxalé nona ñu défa né aw yoon la motax da nga wara doon exemple
fukki million yi sénégalais ak juroom ñatt ñu ci ëpp tann la yow mi yorum réew fukki million yi doomu adama ak juroom ñatt ñu ci ëpp tann la jital la war nga woné né mérité nga tann nga ci say comportement ak say jikko yu rafet waye yow mi yoragut te bëgg yorit fukki million yi sénégalais ak juroom ñatt nga taxaw fi seen kanam né da nga bëgg waxtu tann joté ñu tann la it war nga woné luy woné né mérité nga ñu tann la ci say jikko yu rafet ak say comportement yu rafet kep ku jitem rew war nga roy ci Omar ibn Abdul Hassis loy roy ci Omar ak mandu ak ak deggu mandu ba lepp lo bok ak aw nit ñu denk la ko nga xam fa ca say nga xam fa ca sa sañ sañ yam xamne fa sa sañ sañ yam fa la sañ sañu kenen tambule nga sammu sammu sa bop ba do genn sa sañ sañ dugg ci sañ sañ kenen sam ba do la sañ sañ kenen dafa musa wo kenn ca magi borom xam xam ya mom Omar ne ko dama bëgg nga won ma deug nga won ma manu ma natt ci sa bop ba xam ma ngi ci wala det manu mu ne ko lañ nga lu am solo ne ko ndaw ñepp def leen ni doom jojur ñi yam ak yow ñepp def leen ni sa bop ñi la mati wayjur ñepp def leen ni say wayjur ndaw li nga mëna jur boko defé ni doom jojur rek mbubu moko bëgg solal di ngi ko natt ci sa doom ba xam jek na ci mom wala deet mbubu mo natt ci sa doom jekul ci mom rek doko ko solal ndaw li nga def ni sa doom jojur mbubu mo natt ci sa doom jekul ci mom bo yekete mbubum saga nar ko ko solal natt ko ci sa doom xamne jekut doko ko solal bo yekete mbubum yak deram natt ko ci sa doom xamne jekut doko ko solal bo nat yekete mbubum wax ju ñaaw natt ko ci sa doom xamne jekut doko ko solal ki yam ak yawit bo yekete mbubu yi natt ko ci sa bop jekut ci yow doko ko solal ki yam ak sa wajurit bo yekete mbubu yi natt ko ci sa wajur jekut ci sa wajur doko ko solal dama dan deg sidi lamine nias mu dan wax ne journaliste bu bindep article ci bayub jambour bala mu koy publier dafa wara dugal turu bayam bo fa dugale sa turu bay rek nga lire ko dara soké la ci rek bu ko genné waaw bo bindep article ci bayub jambour lire ko dara soké la ci bu ko genné dal ne ko nit ñak la djublu bum tax nga xagn koy akam nit ñak la djublu bum tax nga xagn koy akam nit da am akki liggey ki la djublu wut da am akki liggey am akki faju am akki tukki am akki wax lam xalat waye nak nit ñak and ak yow ci djublu politique bum tax nga xagn ko yoya akki liggey fi dafi don liggey waye bokku ñu djublu politique nga jele ko dedet dafa am akki liggey seigne touta wax khalatam wala nangam ndax bokku djublu politique deret dafa am akki wax ay khalatam da am akki faju da am akki tukki ak yoyé ñak bokk ak nit ki djublu politique bum tax nga xagn ko ñak bokk ak nit djublu politique bum tax nga mbugal ko lu upp bakaram bu fekke dafa djoum ki djoum ta mata yedd ko bako mu dem bu ko ca sofal dara ngir bokku len djublu politique ki djoum te mata duma ko mu baye ko bu dem bu ko ca sofal dara ki djoum te mata tej ko lu mengo bakaram waye bu ko ca sofal dara ngir bokku len djublu politique ne ko ñaka bokk ak nit djublu politique it bum tax nga fenk yon ci kawam moy nga ubil ko dossier dedet ki bokku djublu politique nako ubil dossier ngir mu meuna ma man ko ko def bum guma ko ñodde mu ñew ci man dedet nena ko Omar bul def lolou dal ne ko lepp loy def it nanga ragal yalla yow amirul mu'minin waye bul tejal kenn say buntit nak ha bul tejal kenn say buntu wa salam wax nañ ne mom Omar buma sa ne ci palaba di liggey goudi ci dossier yi etat ba laf ko ba wacc ca beug dem ci yefi bopam day fay lamp yey lak pétrole bi joge ci li ñepp bokk tal lampi bopam ngir ak manu wax nañ ne bamuy doora tok dafa amone yaram lol waye dafa mujj jeex tak ndax lan responsabilité yi gallu ci awlo sa muy xalat ëlëk la cey doon responsabilité
seet wuteek tey tey sun tey dañ lay fal nga def ko xew waaw tey dañ lay fal nga def ko xew Mumbai duy say kar indi wo bonga man yi wo waxkati yu bax yi wo borom lami ñu ñaaw yi waxkati yu bax dila wax yu bax borom lami ñu ñaaw yi dila sanni le xeer bonga man yi dila lebul ñangay jakar lol mu don ab xepenti asit passation de service li jombula sa liggey yaay la sa yaay da sonu sa keur bay li mënu wona ñak ci yow set ndax lan la waron moy bu doon jitlu mando yor rewma bo joxante service ye ca ngone bo xeye ñu tekki sa ndombal tank ndax xam nañ yow mi mom na ro ci liñ la denk ak njub waaja da dug da denk gorga xaaliss dem bay genn degg mu wo soxna si ne ko ñewal yalla ñewna mo ñak wat nako ma xol waaw waaw denkane wo mu degg mu wo soxnam ne ko ñewal yalla ñewna mo ñeku nako ma xol li ma la denkon ne ko toge dello waye kiñ denku poste mu def ko Mumbai mu def ko xew

door kesse do xagnel seen fi nga toll taranga ak ngor lo ca am bam tax la gis sa bop yalla te yi lum ci yalla joxon nako ñela jitu won te da xey rocc ko ci seeni loxo ki yew nak lum am ci ñaar yi xalaat ñako jitu won bu amem xel lola du don ki ray ci mom luy dox digeunte mak boromam ba du ba xel yalla ci lañ ko denk kon kep ku jitem rew war nga woné melo yu tax ñu xamné jital giñ la jital mérité nga ko ci jaamu soxlay askan wala jital ci mandu ak deggu waye kep ku lajum rewit war nga woné luy woné né buñ la tanné it mérité nga ko ci kaddu yu deggu ak gëm say kaddu wax ju ñaaw akub defante exemplaire bu rafetut la baxut da bok ci politique yu rafet gëm say kaddu yi ngay diggé nga gëm ko wayé gëmo sa bop gëmo say kaddu defene nit ñi gëm nañ la lolu nax sa bop la politique bobu baxut politique bi bax moy da ngay gëm say kaddu gëm say diggé politique du defante du waxante ay idée la ay gis la politique du nu la neex mel ku amul melo dedet bu tayé nga melni bu suba nga melni lool politique bobu baxut ko xamne man nga gëm li bu suba nga gëm lé politique bi bax moy da ngay gëm say idée waye li xew tay rew mu ku ne defane man nga tabax sa adina ci tapale ak wax lu du deug ak uruj lolu baxut politique bu ñaaw bu tax ñu bari xeexlu ko ndax nañ koy defé atu politique bu melni daral mbab téru bu ñuy jaayé ke jëndé lolu du politique bu bax lay fayda nak bu am rew tolo fi moy nga fexé yow ba buñ dox sa digënté ak sa sëriñ buñ dox sa digënté ak say bok buñ dox sa digënté ak say andi jamm ndax jëruñ ñoo ci bari jëruñ ko ko xamné melaw ko neex mel lu ko neex gëm man na gëm ni tay bu suwa mu gëmlé mbir mum lay duggal andi ci ak sam xel bu mu la xey mukk meeb duggal ci dara bu la am ñak fayda lu ko neex duggal la ca nam ko ca neexé dedet lum lay duggal andi ci ak sam xel ndax lam la meuna duggal tay te meuna xey suba mom ni meul gi nat ca te yow do ko man ndax as gor nga as gor meun ta dugg ci mandul diwlin genn wex tal ñom nak man nañ ko am nañu ko man motax lu lay duggal te ca ki meuna ciubu waxtu ne yow mi meunta ciubu andal ak sam xel ca yam lay ñoddi bul jël bum rek des ci sa baat jox ko fu ko neex jeme la dedet asgor meunta ngagn nit taxaw di ngagn nit diko ngagn ba ñepp seen la nga xey taxaw fa nga ko don ngagne ne mo fi genn asgor meunu di tag nit diko tag ba ñepp ne mo fi genn nga xey taxaw fa nga don tagene mo fi yes di ngagne nit ba ñepp seen la nga xey taxaw fa nga don ngagne ne mo fi genn walay tag nit ba ñepp seen la nga xey taxaw ne kaxu fa nga don tagge ne mo fi yes lolu asgor meunu ko li bokku na ci le waral nit ñi gëmatuñ kenn ko wax mu ne ñepp yam asgor day gëm lamu gëm deggu ca melni wajak matga seigne abdoulat bamuy netti wajak matgi ne foko seen ko matgi buy nelaw maga ak matga buy dox maga ak matga lu mi def maga ak matga nit day wayé nonu
idée yi nga gëm dang cey.

Assalamualaikum warahmatullah. Mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen xaaré. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Geyri Dial. Ma fass yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baaxa baax, rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbolem borom kër yi. Garab gi may ñëkki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan. Muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi. Ñenn ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nara tass seen kër motax ñu geustu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amad yaakar seeni soxna mëna amad yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax du yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawone ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 650 34 34. Amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A. Hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetuk ndey joram ci suuf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safraw ndax tawat yeppay wër li kulit daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gaawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñum dal ñu bari dañuy défé na sax sétane da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 650 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am li ñu wax cartilage
am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yaax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34